0: pangpang kalusugan
1: o sa pangpang kalusugan.
0: Halina't matuto at makibahagi sa programang gagabay sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas.
1: O sa pangpang kalusugan.
0: Usapang pangkalusugan.
1: Usapang pangkalusugan.
0: Usapang pangkalusugan.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM.
4: Prime FM Nationwide.
2: Mas pinalawak.
3: Mas pinalakas.
4: Prime FM Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
4: Prime FM
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
4: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: colon cancer na solusyonan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Noong 2023, nagpa-check up po ako sa doktor. Iyan sabi po sa akin na may sintomas daw po ako ng colon cancer. So, hindi, kailangan daw po na silipin din magpapa-opera. Eh, hindi na po ako bumalik doon dahil sabi ko hindi ko na kaya ang operasyon. So, kain tulog na lang ako. Sobrang sakit ang tiyang ko. Pero one day, dumaan ang anak ko, nakita ang signboard dyan na Doc Alternativo. Kinumpinsa ako, nanay, sama ka doon. Hindi ka ma-opera doon. At herbal ang gamit nila. Doon, sumunod po ako sa anak ko na pumunta dito sa Doc Alternativo. Inadvise naman ako dito na gumamit daw nitong cleansing. Ay, yun, ginamit ko ito. Ibago yung pagkain ko, yun. Pero sabi ng anak ko, nanay, tiisin mo, kaysa ma-opera ka, yun, tiniis ko talaga. Ay, sa biyaya ng Panginoon, naalis ko, sabi ko, wala na, ano, yun, hanggat ngayon, sa biyaya ng Panginoon, ito ang tulong sa akin, siguro, iniano kami na pumunta sa Doc Alternativo dahil ayaw ko talaga magka-opera. Salamat sa Panginoon, salamat sa Doc Alternativo. Ngayon, okay na. Ako po si Kay Mendoza, 66 years old, tagatan sa
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang pangangatawana dahil sa pag-inom umaga at hapon ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo.
3: Si Leti Martinez Bungabong. Nakatira sa Bagumbayan Street, San Jose Antique. 68 years old. Nararamdaman ko simula nang gumamit ako ng mixed and herbal coffee. Nawala na lahat yung mga acid, yung pagsusuka ko pag umiinom ako ng mga ibang klase. Kaya nag-stick na ako dito sa mixed and coffee ng Doc Alternativo. Nag-stick na ako sa Alternativo. Ay, sana po, subukan po ninyo ang mga produkto ng Doc Alternativo at sigurado ako na talaga magugustuhan ninyo at saka hindi kayo magsisisi kasi mawawala lahat yung mga pananakit ng katawan at saka yung ano man ang inyong karamdaman lalo na kung susundin ninyo ang mga agabay sa paggamit nito. Leti Martinez Bungabong, nakatira sa Bagumbayan Street, San Jose Antique. Ako ay 68 years old.
2: Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims. May alam ka bang assessment center dito sa Davao del Sur? Di kasi ako tinanggap sa trabaho ng inapplyan ko dahil wala akong certificate. Nako, sakto-sakto bay. Kaka-enroll ko lang din sa TechVox sa Prime School. Prime School? Registered ba yan sa TESDA bay?
5: Oo naman. Ang Prime Innovation Technical and Vocational School Incorporated ay TESDA accredited. Pwede ka magka-enroll anytime sa Healthcare Services NC2 at Shielded Metal Arc Welding NC2.
4: Paano naman sa kagaya ko bay? Nakaka-graduate ko lang sa TESDA. Pwede kaya na dyan ako mag-assessment?
5: Nako, pwede bay. Kasi ang Prime Innovation Technical and Vocational School o PITVS ay mayroong TESDA accreditation para sa assessment center gaya ng Shielded Metal Arc Welding NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Healthcare Services NC2, at Food and Beverage Services o FBS NC2.
4: Ayos to! Sige bay, saan ba yung matatagpuan?
6: Ang Prime Innovation Technical and Vocational School Incorporated ay matatagpuan sa Prime Complex, Douglas Racagas Road, Barangay Tiguman, Digo City. For more information, please contact 0951-378-3351. Prime Innovation Technical and Vocational School, TESDA accredited. Prime FM.

0: recovery. Nasolusyonan na sa paggamit ng Doc Alternativo Herbal Products.
1: Ako lang ipahatag ang akong pala ko akong pagpasalamat sa mga produkto sa Doc Alternativo. Ay ako since 2008 gayon ako nagsigipalit sa ilang mga produkto. Sa mga B-complex, na makaayos sa kanang mga kwansa po mga kamo, mga nerves. Nga kanig yung kanig pong isolation, di pwede nga wala yun po ani. Nga kanig activity charcoal. Kahit since 2008, katulad sumit ako sa cleansing. Katong iingon nga na ako po'y sisa. Dali sa uwan na wala ito. Mga panggayad ako ng Doc Alternativo. So ako magpasalamat ng inin ng mga alternative medicine ng mga natural. Labi na inin activity charcoal dead kind. I-absorb. The word is not absorb. Adsorb. I-absorb ang mga toxin sa ato lawas. Ang mga yakao na ito na labi na sige ko ng oil. Kasi huba. Iya i-flush out ang toxin. So I really recommend this one. This activity charcoal. I would like to tell you to please try this natural products that is good for our well-being. Cynthia Acevedo and Avitar District Supervisor from Victoria Tagus, Rivadex.
2: Sa kaibig-tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho,
4: dapat matibay.
3: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi,
4: dapat matibay.
3: Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit.
4: Dapat matibay.
3: Kaya ang kapeng iinumin, dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day.
4: Mixten Herbal Coffee.
3: Kapeng pang matibay.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternativo Center sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Coop Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanzon Street, Barangay 6, Hinguog City, former Moresco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: panic attack na solusyonan dahil sa paggamit ng Vaporite ng Doc Alternatibo.
1: Ako po si Emmanuel Choco de Macuta from North Manuangan, Ikawayan, North Cotabato, 37 years old. Bago ko lang ito siya nagamit, siguro yung December lang kasi nagkaroon sila dito ng papremyo. Hindi ko lang mayroon pala sila nito. Dahil mayroon akong panic attack, anxiety. So na-try ko lang mayroon pala ito na parang ano yung roll-on na ilagay dito kahit saan na nagpapagaan sa natin, kumbaga sa panic attack, yung calmness, yung makarelax, saka napapaganda ng tulog. So ito ko na-realize, itong may pride na paganda pala, yung labi na sa mayroong sakit na panic attack or anxiety, no, di makatulog, maganda po itong before ride. Ako po si Emmanuel Pachoco de Macuta from North Manuangan, Tikawayan, North Tabato, 37 years.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: After the cleansing, guha ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation
6: after
5: ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang kinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi mas

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: cancer sa thyroid. Natulungan just sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-inom ng Doc Alternativo product.
1: Pabalik-balik na ko sa doktor, survivor, cancer patient sa thyroid. Kung padaghanay operasyon tungod kay wala pa man ko angi sa unas. I trust God. Nangita ko og mga alternatibo. So, unsa na to kung basta na ako'y mahibalaan nga doon ay mga alternative ways. Inlabay lang dyan ko ani, paingon ko sa church, sa perpetual. Then, doon na sila'y seminar. Din hinay-hinay pero sure. Dili dyan ko magpakawala sa fulvic, magnesium ascorbate, haplos, o kanang next 10. Mura dyan ay akong mura gisigin na ako. Ako po ni siyang na-introduce sa akong pamilya nga to sa Mindanao. Kaya nigamit po kong paggamit niya ani, maarang-arang na dyan iyahang ibate. So, salamat sa Diyos. Survive pra dyan ko atong panahon na. Salamat sa Diyos. Ako dahil si Loretta Laseya, 65 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nindot na ang pamati sa lawas. Tungod sa paggamit sa Aromatic Plus sa Plus sa Doc Alternativo.
3: Ako ang Kusang Abansada Oceanes, taga-isla sa bilang-bilang ng Dapo, Bienvenido, Bohol, sa Turok Sinto. Ang akong edad, 38.
4: Ika Plus sa Doc Alternativo, ma'am, unsay may ipikto ni sa imuhang panglawas.
3: Unahan dyan po ano, dami na yung tema ko, kay di siya bako ko na haplas, ito maura kung matod ka po ko na lugar, kung mahaplas ka na. Nice yan, pamati. Na, ako, katong ba-otot-otot ka. Kapag ka nag-ipahit siya ang tiyan, ha? Dali arag ginawa. Uy, palit mo mo! Kaya hindi nagkaayan niya pwada. Ang kuwan. Doc Alternativo, HA Plus, Health Aromatic Plus. Meron siya ingredients. Ang nindot kaayo. Nindot kaayo effect sa ito ang panglawas. Ito si Susan Abansado Oceanes. Nagaporok 5 bilang-bilang ang dapabian. Amido Bohol, 38 anos.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.

0: hypertension. Nasolusyonan ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Ito, hypertension ito. Ito lagi itong morning ko, ilalagay ko sa tubig. Tapos pag may baon-baon ng tubig, iba yung color ng tubig ko. Sabi niya, tapos bakit iba yung kulay ng tubig mo? Sabi, eh kasi may Fulvic Mineral siya. Kasi sabi nila, this one is good for hypertension. And it has one, di ba?
2: Opo.
1: Ito, nung inalam ko talaga ang product nito, sabi ko, why would I get one? Nalaman ko na nanalo ito sa Mindanao.
2: Oh, Department of Science and Technology na.
1: In one fair. Oh, tapos, worth buying, worth using, worth recommending. If I may add, I also use Best Milk, Spirulina, Sodium Ascorbate. And you can also use it as a source of income. Consistent with sodium media. I'm Fem Mariera. I was born in Isabela, but now based in Quezon City. I'm 62 years old.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approved therapeutic claims.
5: Sa umaga,

0: mga wala pa nakagamit o naka-apply sa sino yung mga products, i-try ninyo kay ang products ng Doc Alternativo, tested and proven gid siya. Ako si Sunny Sapa, taga-barangay sa Kalian, Tacoram City, 44 years old.
1: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
3: Long John 17. Ito. Wala akong masabi sa lahat ng produkto dito. Maganda po lahat ang ano. Kaya kung sino man yung mga bago pa dito, gawin niyo na at nang gumaling din kayo sa lahat na ano. Awa ng Diyos, ayaw nga ako palakarin ng anak ko mag-isa. Sabi ko, kaya ko naman. Mabuti nga hindi natuloy ang lakad ko ngayon tuwad ng Siargao at may nasirasa kong buta doon sa paso. Ngayon, Siargao po kayo.
4: Mama, ngayon, yung vitamin C, makapalik pa namin na ito kayo.
3: Parang nakamahigit na akong walo, tapos nakarating pa ako ng Davao.
4: Gusto po yung experience sa vitamin C?
3: Okay naman po, maano naman ang...
4: 2 years, sir, tapos walo naman.
3: Mahigit ng walo ko, kasi nakarating pa ako sa Davao, inano pa ako eh. Isang linggo rin ako doon. Awa ng Diyos naman. Ito.
4: Malakas pa rin.
3: Malakas. Malakas pa ang tuhod.
4: Sakit na sa tingin nyo naman?
3: Ang ano ko noon, nung primero, yung ano, pag dumighay ako, napaka-asin, grabe.
4: Acidic.
3: Acidic ako. Tapos, yun, ginawan ko talaga. Wala, yun lang po. Yun lang. Nawala. Hanggang ngayon. Awa ng Diyos naman po. Hindi man sa pagyabang na ano. Talagang, kalab si Orlot.
4: Yung mata niyo, makikita lang ako.
3: Ay, ito yung mata ko ngayon. Medyo parang ano, malabo. Kaya ako nagsasalaman. Awa ng Diyos.
4: So,
3: Trinidad Mabilia po, na taga Siargao. Ngayon dito na may tirahan na po sa Taguig. At 80 anyos na ako.
1: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
1: Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
8: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
9: May 2, Sabado, sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Rizzi.
10: May 4, Lunes,
9: sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela, Isabela Doctors General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
11: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
1: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
11: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
12: Tama sa pulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, paste kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Bangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
13: Sa Ipil, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: Prime FM.
1: Prime FM. Prime FM. Prime FM. Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-artikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, paste kalidad pa. Itatag sa inyong isipan kung makinarya sa pagbutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dog Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinarya sa nahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.
2: Sa Ipil, ang Dog Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
3: Alas sa mga Pilipinas, alas just na.
4: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
5: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
4: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
5: Iisa lang ang sigaw.
4: Prime FM.
0: Prime FM Nationwide.
4: Mas pinalawa.
5: Mas pinalakas.
0: Prime FM Nationwide.
4: Tunay na maasahan sa balita.
5: Musika at impormasyon.
0: Prime FM
4: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
0: Prime FM.
4: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Nervios. Nasolusyonan daw sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ako po ay may sakit na nervios. Lagi po ako nahihilo, tapos hindi po ako makalakad. Malaki pong pagbabago ang naramdaman ko sa cleansing. Yung mga sakit ko dati, nawala, nagit. Ang masasabi ko po sa cleansing, mabisa po siya. Napakalaki po ng pagbabago sa aking katawan. Ako po si Mary Jane Puentes, nakatira po sa Basag, Libak, Sultan Kudarat, 49 years old na po ako ngayon.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation
4: after
3: ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap na sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City, Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
8: May 5, Martes,
7: sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: rata-rata na solusyonan dahil sa paggamit ng iSolution ng Doc Alternativo.
1: Ako si Emily Bucarelli Castroverdi, 64 years. Sukad sa saon na diligid ako kung permi maggamit ng synthetic, most gazon ko ang ini herbal. Then, nakadungog ako sa ano, waya pa may ako, dili ba ako high blood, dili tanan, pero laong gani, prevention is better than cure. Di amoy nini, kari ako dire, di nagpa-member ako. Doha kabisis ako nagpa-member. First, the big say, kay waya ako makontento. Then, ang ako, ay solusyon gihapon na ako tagamit primero kay ano, ang ako katarap is second layer ang ako katarat ng patambay ako. Ay, nagpatanaw ako doon sa, ano, sa Davao, Dok. Then, hangtod ko man, amo saan ang ako gamit. Then, i-share ko sa ako mga silingan. Amo saan, maranaw gazod ang product ng Dok Alternativo. Epektibo. Glory to God. God bless. Ako si Emily Bucarelli Castroverdi, 64 years old.
2: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nagkaroon ng sugat sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa paggamit ng Sulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Ako si Rodrigo Diaman, taga-barangay Kamanga, Tukuran, Sambong, Galicia. Pulvic Mineral sa Doc Alternativo, dako kayo ni siya o kayuhan ng hatag sa akong panglawas. Tungod kay akong isugdan kini pagsagol sa tubig na ako mainaw matag-matan ako sa buntag. Kung doon ako ay ipamati na nasamad sa akong bahin sa akong lawas, akong tambalan, na ayo. Dali na kayo maayo. Bisa na nga akong hayop kanit na samad siya, dili na makawap. Kan dili na siya makabarog. Ako ang ipatuloan ng iyong baba, tulog at tulog. Wow. Pagkabuntag, wala na diha. Pwede yun siya sa mga hayop. Kini Fulvic Mineral, makatabang kini sa atong pamati sa atong panglawas. Kaya kung usama na ito mineral, sagol sa atong mainom. Dako ni siya tayong kaayuhan na ihatag ka na ito. Kudya si Rodrigo Ujaman, taga-barangay Kamanga, Tukuran, San Juan de Luz.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hingo og Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hingo og City, former Moresco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: constipation na solusyonan daw sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Kresensya na beret takda nakapera sa poblasyon general ng Carquezon. Lumalabo yung aking mata sa kapag minsan, yung pagdudumi ko, laging doon sumasakit ang dyan. Ay gumamit ako ng Fulvic. Maganda naman sa katawan. Hindi naman sa isolation. Nakakakuha din. Labo na yung mata. Papatak lang ako. Mga ilang minuto na nabalik na rin yung araw kanina. Subukan nilang gumamit ng mga produkto ng Doc Alternative at ako nakasubong na kaya subukan din rin gumamit. Kasi siya na beray takda nakapera sa Poblasyon General na Carquezon.
2: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Trangkaso at sakit sa katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo.
3: Itong charcoal, mas maganda itong inumin araw-araw para matanggal ng toxic. Then, kung mayroon kang nilalagnat ka, magpitake ng dalawa o dalawang apat na capsule, mawala yung lalagnat mo. Mga kapatid, mas maganda itong charcoal inumin natin, herba lang ito, hindi yung synthetic medicine. Mas maganda ito kahit ilang capsule inumin mo, hindi ito masira sa ating katawan. Ako si Evelyn Pinsoy, taga Tinago, Taos, 53 years old.
2: Prueba sa kaibiktibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Bangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
6: Sa Ipil, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
7: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947 996
8: 5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!

0: alas 11 na.
1: Oras atin sa atin ng Sara-Sara de Davao, ang corn coffee na nakakatulong sa may mga stomach problems. Good for children and adults. Sara-Sara de Davao.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM. Mas pinalawa.
3: Mas pinalakas.
4: Prime FM. Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
4: Prime FM.
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
4: Prime FM.
2: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: constipation at acidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
1: Gamit namin sa pamahay, sa bahay, yung corn coffee. Oo. Sa corn coffee, nagpaano ako na pa, tingin ako sa doktor, yung ano ko, may cholesterol ako, yung ano, sugar. Kauumpisa lang, gumamit na ako ng ano, corn coffee. Parang wala na talaga. Nagpatingin ako sa doktor uli, wala na, linis na yung katawan. Hanggat ngayon, ngayon, ano na ako, palagi na ako pumunta sa alternative. Victory Tubay, ako sa Loyola Mission. I am 75 years old now.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: No approve therapeutic claims.
3: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation
4: after
3: ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tanikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
8: May 5, Martes,
7: sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
6: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
1: Nakakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pterygium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin, Eye Solution ang sagot niyan.
2: Wala ko ang tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng Eye Solution. At may it, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko, may patak na Duke F Fulvic Minerals. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Panlalabo ng paningin na solusyonan sa paggamit ng Doc Effulvic Mineral Tawa-Tawa Extract ng Doc Alternatibo.
2: Ang problema ko noon sa aking trabaho ay tungkol sa aking mata dahil ito'y napakahalaga sa aking trabaho sa barko dahil ako'y isang navigator. Hindi ko na halos makita ang mga makasalubong na mga barko o maliliit na obstruction sa aming dinadaanan. Subalit, noong nakilala ko itong Doc Alternatibo, meron silang iminungkahi sa akin. Nakapag-decide ako na subukan ko itong eye solution. More than 3 months na aking paggamit, obserbahan ko na nagbabago. There is a positive result by continuous using of this kind herbal medicine. Sa tuloy-tuloy kong paggamit, product ng Doc Alternatibo na eye solution ay bumalik ang aking malinaw na paningin. Ito si Ronick Santumi ng President Quirino.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims. Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: sa buong katawan niya. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Ang gigamit karon sa nga produkto sa Doc Alternativo is a plus o dako ni nga babang sa kuha, labi na sa pagpanakit sa likod sa among mga panglawas, mao gyud na mong igamit mga panghaplas. O daghan po nakaabil ani ng mga kining among mga silingan nga naipatiyon sa ilang likod, magamit na mong panghaplas. Dili lang kay panghaplas, pwede po siya ibutang sa ininit na tubig o ignon alam sa kabuhion. Dako kay siya nga epektibo gini siya. Ako si Lidya Apari from Barangay Somilian, Butuan City.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas ng resistensya sa pangangatawana dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Ako si Dr. Ferdinand Andrea Napao, 63 years old, taga Don Carlos Norte, Bukidnon. Ako isa ka dentist. Kining Fulvic Mineral, dako kayo ni siya nga katabang sa among mag-asawa. Kung makatika ni as water therapy every day, ang akong naobserbahan kay energetic kid ka. So, after ka magsingot, para ma-energize utro, inong na sa gagana ng 1 litro, mabalik na po ang imong kalagsik. Mas may gani nga isagol ang Fulvic. Kaya na ako'y buko, Diyos. Kaya natuwa na nga na po. Fleurdelin Andreon Abaw, 62 years old, taga Don Carlos Norte, Bukidnon.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
2: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
1: Ang Spirulina nga produkto ng Doc Alternativo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas.
5: Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixin Capsule, samahan pa ng Mixin Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan.
2: Pampatigas na pampalakas.
5: Mixin Capsule with Fulvic Minerals.
2: Energy Booster, the natural sex enhancer. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Doc F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Doc F Fulvic Minerals. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
6: Ang Spirulina nga produkto ng Doc Alternativo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Helping Swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
1: Tokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
2: No approved therapeutic claims.
0: Ang Doc Alternatibo Center sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Coop Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Moresco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
3: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, pasti kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagbutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas at nahahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangpal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page. Doc Alternativo Machineries.
4: Sa Ipil, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
5: Long wait is over. Prime Innovation Technical and Vocational School Incorporated is now an accredited assessment center for healthcare services in situ.
6: Sheldon Metal Arc Welding in situ.
5: Housekeeping services in situ.
6: Food and beverage services in situ.
5: Bread and pastry production in situ.
6: Apply now! For more information, you may visit at Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tinguman, Digo City.
5: Prime Innovation Technical and Vocational

0: Nasolusyonan ang kanyang problema sa kalusugan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ang akong balatian sa una, dili na masabot. Tigo ko patsikap, dagangkang tambal, mahuman, balik lang maghihapon ang tambal, wala na ko kasabot. Tigo ba mati o gradyo, dito ko nakabati sa Doc Alternativo. Paggabi na ko sa cleansing, dito nagsukod na din akong kuhan na kanang, ang lifestyle na ko, nakalang sa una nga mga naghatag sa kitap, wala na ko stop na ko sa mga pagkaon na dili maayo. Ako si Corson Irivar, 69, nagbuyo sa Hulero de Mirbot, Pansit.
2: Sa kaibig Tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Jok F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Jok F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Jok F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Jok F Sleep Aid Formula.
1: Ang Spirulina nga produkto handog alternatibo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Kaya ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Pag-atake ng kanyang anxiety, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Dok Alternatibo.
3: Ako po si Emmanuel Pachoco di Makutak from North Manuangan, Ikawe, North Tabato, 37 years old. Very effective po itong Adha Plus kasi meron akong anxiety, panic attack. One time, yung doon ako sa bahay ng kapatid ko sa bukid noon, attacky ako. Hindi ako makontrol. So ginawa niya, hinaplasan ako nito. Plus, mayroon naman siya nito sa kapatid ko. Hinaplasan ko, napa-relax ako. Nakalma ako yung sarili ko. So maganda ito sa mga may mga panic attack kasi maparelax ka rin yung mga nerves natin, no, yung mga muscles natin, maparelax niya. And din sa mga kagandahan nito, maganda ito sa may mga sakit na tiyan. Hindi naman ito physical, outside, kundi yung pala internal. Ako po si Emmanuel Pachoco di Makutak from North Manuangan, Tingkawayan, North Cotabato, 37 years old.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Problema sa puso, nasolusyonan.

0: sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
1: Noon kasi ang nangyari sa akin, nagkaroon ako ng problema sa puso hanggang sa na-opera ako, napalitan yung heart valve replacement sa mitral stenosis, yung valve ng puso. After noon, akala ko malakas na ako, pero ang dami na akong komplikasyon na nararamdaman, nagkaroon ng mga vertigo, mahiruhin, at saka madaling nawawala yung isip ko. Eh, hanggang sa nakarating ako dito, saka iniwasan ko yung mga tinapay, yung gawa sa arena, paminsan-minsan lang, at saka ang kinakain ko yung brown rice, ayun, at saka kadalasan yung gulang ko, mga nilambong, at saka mga blanch na gulay. Ayun, ito, nakatayo ako, o pwede akong magnakad ng at least. Inihikayat ko sa kanila na hindi na sila mag-isip, hindi na sila magdalawang isip. Pwede natin gawan ng paraan yun. God will provide, sabi nila, kung if God's will. Pero sa pasinto, dito sa Bagis.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation
5: after
4: ko.
5: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: May 2, Sabado, sa Iloilo City. Door 2, Antonano Building, 21 EL, 98th Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City. Beside Longwin Haro.
8: May 3, Linggo,
7: sa San Jose Antique. Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, San Jose Antique.
8: May 4, Lunes,
7: sa Colase Hospital Site, Centro Poblacion, Colase, Antique.
9: Pa-register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng fulvic mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
10: Tamang-tama sa pusa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
11: Sa Ipil, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: panlalamon ng paningin, natulungan ng Eye Solution ng Doc Alternativo.
1: Ako si Binig na Duero Lorchano, napuyo sa Porok Uno, Siatan, Katilan, Surigao del Sol. Edad 92. Liman ako katawig. Ano ako, primero gato mag-intra din eh. Sa primero gato nakadumog ako ng alternativo. Taghanap ko kay ako, anak mata. Hanap na, hanap magtanaw. Gusto ko doon mapalit ako ng mga tambay. Dahil nadunggan ko ini, naghanap ko ito nga sa adlaw, hanap ko rin ni kaya't ano, magkamato ko na ayaw ng bayan ni Boruloy. Oo, nakitan ko, daon ko na dito na. Dito pa rin ang ini, nagpalit aklaro na doon tambay na sa isolusyon, nang iya ako ka doon tambay. Hangtod ko man, pero may ako tagamit sa usur. Bisan makikitaan ako, magbasa ako ng Bible, magbasa ako ng gagawin na litra. Tambay gihapon ako nang daon na ako tambay. Ang tanang mga project nini, puro sa ako tagpalit mga bastanan mga puhulto ng paligdaon. Amo doon ako testimony sa ako pagka membro sa Doc Alternativo.
2: Sa matong tambal.
1: Ay solusyon. Yun ang ako kwan. Eh, kaloy sa Diyos naman, may ako nagbati ng sakit. Ang mataka naman ako na hanap-hanap. Ako si Binig na Duero Lorchano, nagpuyo sa Porok Uno, Siatan, Cantilan, Surigao del Sol. Edad 92.
3: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Problema sa kasukasuhan, nasolusyunan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Haplus sa Doc Alternativo.
5: Ako si Felipa Bacnaol, kagakamalian ubay buhon. Sa 58 anos na ko. Kining haplos sa kugayog ni katabang sa among panlawas kay karong panahon na nanadyo ko'y sakit sa tubod. Ako dayo ni nga blasan. Niya, na akong mga sipon o ubo. Ako gihapon gamito ni patat sa tubig na ihusin-huso na ako.
6: Mahina, ma'am.
5: O, gawas ang ako. Ipamati nga magbino.
6: Blocking nose, mana.
5: Niya, kanang mga karat sa tutunlan. Ako dayo ni immune. O, maligam-gam na. O, kamo, wag pa makatila. O, ano yung makasuway. Hindi. Ito ni gamit kung kay damang tanan.
6: Kada tabang din ma'am.
5: Pwede inon, pwede yung ihaplas. Ako si Filipa Bacnaon, taga-Kamalian Ubay. O 68 na.
3: Pruweba sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: Ang

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation
3: after
2: ko.
3: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
4: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
5: May 2, Sabado, sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe.
6: May 4, Lunes,
5: sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Porok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doc General Hospital Exit Area besides Rizal Bancard Incorporated.
7: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
4: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
8: Tama sa pulsa. Tamang-tama sa pang-artikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 21 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangpal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
9: Sa IPIL, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
0: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
10: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: hypertension. Nasolusyonan ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Ito, hypertension ito. Ito lagi yung morning ko, ilalagay ko sa tubig. Tapos pag may baong-baong ng tubig, iba yung color ng tubig ko. Sabi niya, tapos bakit iba yung kulay ng tubig mo? Sabi, eh kasi may Fulvic Mineral siya. Kasi sabi nila, this one is good for hypertension. And it has one, di ba?
2: Opo.
1: Ito, nung inalam ko talaga ang product nito, sabi ko, why would I get one? Nalaman ko na nanalo ito sa Mindanao.
2: Department of Science and Technology na.
1: It's in one fair. Oh, tapos, worth buying, worth using, worth recommending. If I may add, I also use Best Milk, Spirulina, Sodium Ascorbate. And you can also use it as a source of income. Consistent with sodium niya. I'm Fema Riviera. I was born in Isabela, but now based in Quezon City. I'm 62 years old.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Naging malakas na ang pangangatawan dahil sa pag-inom ng Mixed-In Herbal Coffee sa Doc Alternativo.
4: Si Rocky Malaba Jr. Manulat. Kami, kulang na magka-ano ng mga produkto. Makasubok dito at subok dito. Sa akin, subok ko yung Mixed-In Coffee. Yung kabox, nakabox. Bakit sa... yun ang kapikot na talaga.
5: Ano yung naitulong sa yung kalusugan?
4: Maganda. Maganda ang basta kalusugan, maganda. Basta kasi ayaw ko lang ibang kapigas eh. Basta nakusurdahan ko lang yun eh.
5: Kapag nakakain ko lang Mixed-In sa kamusta ba?
4: Okay na, okay.
5: Maganda yung
4: pagkakas. Maganda na, oh, kahit hindi ka na kumain eh. Mixed-In ka, wala na kong gabi. Wala na.
5: Ilang beses ka sir, uminom ng Mixed-In? Tatlong beses, so, isang araw.
4: Isang araw. Dapat eh, subukan nila eh. Para talaga maganda sa katawan ng Mixed-In sa mga kape na itong binibinda. Para naabig niya na ko eh. Rocky Balaba Jr. Manulat Leyte.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Sakit sa mata, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract.
6: Kapag yung first time na ako, ito sa kapag-glucay, ito diri ko nagkakuan akong ligamit itong ay solusyon. Itong kato akong mamungot na kung to siya, nagmurag, nagsakit, nagto siya niya. Mato, pagtusok sa akong mata, pagitambalan man yung albularyo, buwan o gulana, karoon kay yung pulang yung itong man. Mato, yung siya, tiad to dito sa Doc Arcle na tibo. Abot ko to diri, alas gis. Tabangan ko nila, kung na tunin Doc Marlin, kanang, ibata na to ay solusyon. Mura to, nakuha niya ang katangiyang itong bitaw, masalana. Mura to siya, ay solusyon. Kinsay, mga kuhan niya, naari sila sa Doc Arcle na tibo. Kaya ako, pag-injured ko nga, nakamagagamit na ako, Boros Old Alternative. Ay, ako. Ako, Flora Bayonan. Nagpuyo sa Purok 7A, Sinayawan na Bonoy Labang.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation
9: after
8: ko.
9: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap sa mga sakit na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
0: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
10: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
11: May 5, Martes,
10: sa Digos City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City.
12: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixed-In Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
12: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
13: Tama tamang-tama sa bulsa, tamang-tama sa pang-agrikultura, tamang-tama para sa makinarya, tamang-tama mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dog Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.
14: Sa Ipil, ang Dog Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: alas dos na.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
0: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
0: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
0: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
0: Musika at impormasyon.
3: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Maganda na ang pagtulog at normal na ang pagbabawas dahil sa pag-inom araw-araw ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo.
1: Ako si Felicitas Magsayo, taga Science, Kauswagan, 63 years old. Maayo yun ang mga products sa Doc Alternativo. Mixed 10, wanay undang, mixed 10. Kato na lang, jar, kay maayo kaya pong tulog. Sobra pa sa 8 hours ko matulog.
2: Pagbawas?
1: Oo, maayo kaayo. Katong wa pa nakasulay sa ilang mga product, pagsulay mo kay maanad yun mo, ganahan yun mo. O si Felicitas Magsayo, 63 years old, taga Science, Kauswagan, Cagayan de Oro.
3: Prueba sa kaibig mo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Gusto ka ba nga makakuha og full scholarship nga adunay allowance?
7: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated Prime School nagatanyag og 100% libre nga training og assessment fee alang sa tanang regular nga estudyante nga gusto mukuha og shielded metal arc welding NC2 usmaw NC2.
6: Ug dili lang kana ang Prime School adunay tie-up sa Japanese Language Training Center. Ug kung mahuman ka sa imong pagtuon sa Prime, mahimo ka nga may rekomenda sa training center para sa oportunidad sa gawas.
7: Tungod kay limitado lang ang slots, first come first serve basis kita.
6: Alang sa dugang kasayuran, tawag o text lang sa 0995-845-7230 or 0951-378-3351.
7: Ang imong kaugmaon anaa sa imong mga kamot. Avail na dayon samtang open pa ang slots alang sa 100% free training and assessment.
6: Enroll na sa Prime School.

0: nangihina ang katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ako po ay si Mila Arlega, 78 years old, taga Silang, Cavite. Ako ay nanghihina. No, nanghihina ako at hindi ko kayang buhatin ang kalahating kilong asukal. At saka hindi ako makatayo o hindi ako alalayan. No. So ngayon akala ko mawawala na ako sa mundo na ito. Ngayon naririnig ko itong alternative sa mga friends ko.
2: Yes,
1: at tiningnan ko sa YouTube at saka sa computer doon. Sabi ko, tumawag ako muna sa hospital kasi masama ang pakiramdam ko at hindi ako talaga makakatayo. Kung hindi ako alalayan. So ngayon naririnig ko naman uli na nalalaman ko mayroon pala dito sa 13. Dito sa 13 yung branch ng inyong Doc Alternativo products. So pumunta ako. So ngayon nag-cleansing. Oo. So overnight ko lang ininom, kinabukasan malakas na ako. Ako sabi ko, "Marako." So yun, kaibigan ko, sinasabi ko na kung kayo ay may problema sa inyong karamdaman ngayon, ay sabi ko ay pumunta na kayo dito sa branches ng atong Alternativo kung saan kayo malapit. Mila Harlega, 78 years old at taga Silang, Cavite.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Magasamad-samad sa lawas na ulian tungod sa paggamit sa Aromatic Plus sa Plus sa Doc Alternativo.
5: Si Roberto Vicencio, nagpuyong process ng cover singing. Ako trabaho, photographer, ako doon lang kayo kasi natiyan na yung AC Plus, Ham Plus. Kaya one time, diya sa ethanol at mag-sitanol, naliskas siya ko, nilupad ako motor. Paglupad sa motor, na butalin ko dito sa kasada, dali akong bukto din na laras kini siya, hasta akong tuhod, na pamagali kong ulat o. So, kung ako pila yung mahibo, ako ang gigamitan o hapus. Pwede yung sakita kayo niri, ako ng tambal. Pero tuho, 2 days lang, wala na ako mag-aguanta sa sakit. Nagtali sa nalil, tumutaan yung hapus. Muli akong stimulus sa hapus. Maayos sa paso, maayos sa ubo. Hindi ko siya. Ako kung nagkilawan ko ka ng bukan ko, ako gibutan ang dahil hao. Marami kayo. Ito tayo si Roberto Villasinicio, nagpuyagos ng Carlos Lipe.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Ang Doc Alternativo Center sa Maramag, Bukidnon Branch, Porok 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. From Mr. DIY, Second Corner, Road Left, Maramag, Bukidnon. Sa Cagayan City Branch, Liope Grand Hotel Building, Door Numbers 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaysanas City Parking Area.
3: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
7: Tamang-tama.
2: Thomas sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dog Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.
8: Sa IPIL, ang Dog Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: Ngunit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng tawa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, niyakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
3: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawak.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ladies and gentlemen, are you ready?
1: Alas tres na, mga katropa. Tara na't makikape, makitawanan, at makikwentuhan. Kasama ang inyong tropa, hindi naubusan ng kwento, si Papa D. Papa D. Ito ang Kapihan sa Hapon, ang programang pampagaan ng hapon. Dito lang sa Prime FM Nationwide, Kapihan sa Hapon, kasama si Papa D. Kapihan sa Hapon.

0: kapihan sa hapon.
1: Nangihina ang katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
2: Ako po ay si Mila Arlega, 78 years old, Agasilang, Cavite. Ako ay nanghihina, no? Nanghihina ako at hindi ko kayang buhatin ang kalahating kilong asukal. At saka hindi ako makatayo o hindi ako alalayan. No? So ngayon akala ko mawawala na ako sa mundo na ito. Ngayon naririnig ko itong alternative sa mga friends ko.
3: Yes,
2: at tinignan ko sa YouTube at saka sa computer doon. Sabi ko, tumawag ako muna sa hospital kasi masama ang pakiramdam ko at hindi ako talaga makakatayo.
3: Uh-huh.
2: Kung hindi ako alalayan. So ngayon naririnig ko naman uli na nalalaman ko mayroon pala dito sa 13. Dito sa 13 yung branch ng inyong Doc Alternativo products. So pumunta ako. So ngayon nag cleansing. Oo. So overnight ko lang ininom, kinabukasan malakas na ako. Tapos sabi ko, "Marako." So yun, kaibigan ko, sinasabi ko na kung kayo ay may problema sa inyong karamdaman ngayon, ay sabi ko ay pumunta na kayo dito sa branches ng mga Alternativo kung saan kayo malapit. Mila Harlega, 78 years old at taga Silang, Cavite.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Bato sa Apto, natulungan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
2: Bato sa Apto, may pa-deliver niya. Sige, ugangin ang formic mineral. Inawas mga kit-de-cleans, talagang produkto ng pang-cleansing na ako nang nalamin. Ako na matyagal na itong result na ipatanano kay Doc Ben sa una. Wala na ko'y bibati, anak. Kumusta ni mga patiligor sa umang atlo? Kumusta nang karoon? Wala na ko'y bibati kay sige po ba ang cleansing sa mga bago pang karoon na naka-appeal. Atong gamiton, atong kuryan tala ng mga produkto dali para sa ato ang kahimusod sa lawas na wala yung mga sentimental masagol kay hindi epektibo yun ang produkto sa Doc Alternativo. Ako si Pronesita Sangda, 65 years old na ako.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approved therapeutic claims.

sa ito ganito sa may kabubuton sa ito ang mga produkto. Produktong epektibo herbal. Ito sa dok alternatibo. Isa na diha nga ito ang pinakalamian. O paborito sa tanan. Paborito ni Papa Junicio. Kaya ito ang mixed and herbal coffee. Indot ning kapiha katropa kay kato mga siligan ato dere ati paminaw nato nga hilig mga pi ala balhin mo ani nga tuang produkto ano man do na man mga nindot nga benepisyo sa tuang lawas sama na lang sa kining natawag nga makalikay ka sa constipation og nindot po ni siya kay di ka maka magka hyper acidity kung mixed in herbal coffee imong imnon ay nga ano man ask me why. Natural man siya. Natural nga kape, meaning safe gid siya. Muna itong produkto natin sa Dok Alternatibo. Gawas pa niya na naghambagitang produkto. Sama na lang sa Fulvic Mineral, atong award-winning formula. Napatay Health Aromatica Plus. Doon napatay B-Complex. Daghan pagkita mga produktong herbal o natural nga pwerteng nga lamia o pwerte pong naghanag benepisyo nga imong makuha, labi na. Ito ang mga produkto nga na-mention. Nagpadayon po na ito ang mga seminar. Doon sa ito ang mga branch katropa. Muna bisitahan ninyo ito ang branch. Branches sa Dok Alternatibo Nationwide. Para sa ito ang mga seminar nga ginapigayon every month. Hello sa mga katropa na ito. Doon sa may Ormoc, doon sa may Surigao, doon sa may Tagum, Mati, Midsayap, Surala, Kiamba, og daghan pang area. Kung asa mabot ato ang pag-broadcast mayong hapon ninyong horot. Si Papa Junicio ni Hantod Dala 5 katropa. Doon sa programa Kapihan sa Hapon. Kamu na minaw sa Prime FM. Balik magkuhas, standby lang.

0: Extra Harbour.
1: Complicated na ang sakit at bedridden ng ilang taon na, ngunit natulungan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at paggamit ng Doc Alternativo products.
2: Sa Dani Santoya, buyog rin sa Malangay Tandig, Pasolio City. Sa upang anay sa Doc Alternativo, pagkakagamit sila po ng programe na sakit. Ang cholesterol, high blood, rin siya sa kuhar, sa pulang. Basta kaya po ito, naglubog na, 1,016. Sagitan ko sa patapat ko sa doktor, mag-uwi dito. May alibyo, huwag kayo ba? Naglubog na po ito. Maniwa ko. Alipadong sa doktor ng table, dili sa may matanda. Kung ano mong cleansing, active ako, Panginoon. At alang-alang, Panginoon, mo ito nagpadayon ko sa mga produkto sa doktor ng table. At totally na, ano dyan ko, nahil na po na pagkasatuwa. Similar sa pangibagi. Paglaban natin po sa lupag natin po, pero makuha ng kayawan ng pangibagi. Sa Yanis Antoya, buyog rin sa Malangay Tandig, Pasolio City.

0: sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
3: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
4: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
5: May 2, Sabado, sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Rizzi.
6: May 4, Lunes,
5: sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela, Isabela Doctor General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
7: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palapasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
7: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
0: Gusto ka ba nga makakuha og full scholarship nga adunay allowance?
8: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated Prime School nagatanyag og 100% libre nga training og assessment fee alang sa tanang regular nga estudyante nga gusto mukuha og shielded metal arc welding NC2 USMAW NC2.
0: Ug dili lang kana, ang Prime School adunay tie-up sa Japanese Language Training Center. Ug kung mahuman ka sa imong pagtuon sa Prime, mahimo ka nga may rekomenda sa training center para sa oportunidad sa gawas.
8: Tungod kay limitado lang ang slots, first come first serve basis kita.
0: Alang sa dugang kasayuran, tawag o text lang sa 0995-845-7230 or 0951-378-3351.
8: Ang imong kaugmaon anaa sa imong mga kamot. Avail na dayon samtang open pa ang slots alang sa 100% free training and assessment.
0: Enroll na sa Prime School.

0: kapihan sa hapon. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Jock F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Jock F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Ang katulog nating lahat. Jock F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Jock F. Sleep Aid Formula.
1: Ang Spirulina nga produkto handog alternatibo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Kaya ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Kapag raratot pa pagkatapos ng trabaho,
2: dapat matibay.
0: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi,
2: dapat matibay.
0: Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit.
2: Dapat matibay.
0: Kaya ang kapeng iinumin, dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day.
2: Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Sinusitis, natulungan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Dok Alternatibo.
4: Antirosita Oliveros, 70 years old, Talamban, Cebu City. Kato akong sinusitis, maglabad akong ulo, sigawin lang akong tambal, kung maundangan akong tambal, magdigwa-digwa ko. Moto nangita ko, kalang mga herbal ba nga, kuan nga may akong magamit nga, dili na ko mawaang akong kuan. Kidagan kay kong doktor nga, nagkuan ako, wadyog rumayo. Moto nga, nakakita ko diri, kanang kadungog ko ano yung doktor alternatibo. Abi na ko, kanang konsiya, kanang religious. Nabagkita na ko dili man diyan to, nisood ko diri, bago pa ni diri. Muto nga nagkuhan ko, nag-cleansing ko niya. Tapos padayon ko gamit sa mga kuhan, mga produkto nila, kaning pulbik mineral niya, kaning B-complex. Modyo ni Permin ako, bali mo na niya akong snack, pamahaw snack, niya, tagal o one-fourth teaspoon na kaning honey o kuan molasses. Yeah, molasses, tangan akong tubig. Ako nang maliim nun ako ba, molasses. Butangan tubig, tangan akong molasses. Butangan dog, panghandog ka ron. Sige lang yan po, balik ni Teresita Oliveros, 70 years old, taga Talamban.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatag sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dok Alternatibo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahahanapin nyo. Dok Alternatibo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dok Alternatibo Machineries.
7: Sa IPIL, ang Dok Alternatibo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
8: Mga
0: Radyo. Naka-apply ka na ba ng Dok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Dok Alternatibo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Dok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Dok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Dok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Dok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Dok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Dok Alternatibo Loyalty Card.

balik na katawa pa ginipinagyapon sa itong pagpanaguban-uban hatod ganito sa Prime School sa mga ginikanan mga batanon diha nga gusto ng training na kalidad o ang mga training atong in-offer doon katawa pa hindi at kaini kaya accredited sa TESDA ang Prime School accredited sa TESDA. Hello daw kay Melody Og Anthony na minaw daw sila karon samtang sakay silang car biyahe paingon Davao mangumpra daw. Ala sige. Timbaya ko sa trabahante sa Lambert Dream Midsayap. Laras boy request me song non-stop. Oy. O sa mana uwi na o kanang piltrang ko non-stop ha. Sige, request yung song, non-stop. Unsa man, saan ang non-stop? Agad tong kwan. Non-stop ko to all this. Lamat hal, aras boy, doon sa may kinapawan. Idol, request song, paru-paru G. Ha? Sige, try na to na inyong mga request, ha? Try na to na inyong mga nindot kayo nga mga sonata, mga tukar nga gustong madunggan. Text po mo sa itong hotline 0951-258-8559. Pasok mo na kung Prime School katropa, doon ay mga gina-offer ng mga nindot nga training. Samtang karon summer, last week, doon na tayo na hinabi rin sa Prime School o magtutudlo sa Prime School. Doon ay program nga ginabuhat karon o doon ay program nga i-offer ang Prime School sa mga kabatanuna na to. Nalimot lang ko sa insaktog yung ngalan na itong programa, ha ba? Pero bisitahan lang ninyo ang Prime School. Kaya naka-design to, karong panahon na kay summer mano. At itong mga kabatanunan, nga, imbis nga maglatagaw, maglaglaag, magdula-dula, unsa pa yung mga activity, kay summer lagi, bakasyon lagi. Mas lindot nga ato ang i-kuan ba? Singan ano yun na nasa tumoy sa kundila hindi ma makagawas atong i-appeal lang ato ang mga kabatanunan mga kabataan mga anak na to i-appeal na to sa mga activity na maka-learn ang ubang mga ginikanan katropag ginapa-appeal nila sa sports training ang ilang mga anak may badminton siyatong kanang ping pong volleyball o kuman pa ng mga sports. Muna ila activity. Ginapabuhat sila mga anak basta summer. Ang uban po, ginapatuli. Ay, sa ginagawa, wala ka nang ginagawaan. Ginapabakasyon, no? Ginapabakasyon. Ang uban po, sama nini. Doon ang mga training. Nga maka-boost pag yun sa nindot nga pagpa-develop pag yun ba? Sa kining level no sa kwan sa mga bata labi na kung mag-isigot ang education doon ay mga training ang mga nagkideya mga tulunghaan labi na kung summer naka-design sa summer yun na po ng Prime School doon ay ginatanyag gina-offer nga programa karong panahon na busa pwede na ito bisitahon ha. Pwede na itong bisitahon ang Prime School para i-avail na ito ang mga training, mga programa na daan sa Prime School na naka-design para karong panahon ng summer. Walay kuan ba? Walay eskwela, bakasyon sa mga bata. Asa pa na ang Prime School mga bisita? Dari na sa may Paralel Street, Barangay Tiguman, Digo City. Bisitahan ninyo para masayod mo kung sa mga programa ng available doon sa Prime School. O, gapin na po, ang mga training, pwede na po ka mo inquire, no? Sa mga training na pwedeng kuhaon, no? Imuhang pakuha doon sa mga anak kung gusto siya, ha? Imuhang doon yung mga anak, kaya basing imuhang patrinin ko ng welding, kanya gusto siya driving. Hindi magkasinabot, no? Kung tanong ni mo yung mga anak kung sa gusto niya ng training, asa haum no ang iyang gusto dili kay kanang ikaw na pwede ka gusto ikaw may ginikanan ikaw may bala masipin nyo ka boso man eh si Papa Junis yung magbutbuot man sige ano na lang bisitahan na lang Prime School ha ihimamat ato ang mga buhutan o mabiyabihon ng mga magtutudlo dari sa Prime School
Apa jenis syuk apa ni hantar petala singko mag dongog-dongog ayaw magawa di halangit mo ha? Kay mo balik pagid ko.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

ng Surprise FM Nationwide. Kapihan sa hapon kasama si Papa D. Kapihan sa hapon.

0: Kapihan Rahapon. Kapag raratot pa pagkatapos ng trabaho,
1: dapat matibay.
0: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi,
1: dapat matibay.
0: Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit.
1: Dapat matibay.
0: Kaya ang kapeng iinumin, dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day.
1: Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Pagkakaroon ng pasa sa balat, sumasakit rin ang mga nerves. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
5: Nalaman ko po ang Doc Alternatibo sa pakikinig sa radyo. Tapos meron pong aking mga kamag-anak na nakabanggit sa akin. Sa patuloy kong pakikinig ng radyo, doon ko po na ibigan na ako ay diyan sumali sapagkat ang madaming nararamdaman. Ang aking mga balat nagpapasa-pasa at ang aking mga ugat sumasakit hanggang sa umabot na sa aking leeg. Nakatulong sa akin ang cleansing program na wala ang lahat kong nararamdaman masakit. Basta kasi mo po yan, ay ako'y ngayon masarap ng pakiramdam. Ang lahat ng gawa ay nagagawa. Ang aking may payo, unang muna ang aking kapatid ni Kayad ko na sumali siya sa Doc Alternatibo para sa inyo. Tumaba pang buhay. Emil de Rosario, nakatira sa Barangay Rizal, Lipa City.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Ang Doc Alternatibo Center sa Matis City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Matis City, Davao Oriental, beside Agdao Co-op Matis Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
8: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-artikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternatibo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas at nahahanapin nyo. Doc Alternatibo Machineries, located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternatibo Machineries.
9: Sa Ipil, ang Doc Alternatibo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
3: Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Duke F Fulvic Minerals.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
10: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F. Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Doc F. Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Doc F. Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. The Doc F. Sleep Aid Formula.
11: Ang spirulina nga produkto ng Doc Alternativo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Kaya ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
10: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

Mira, dokeron sila si Nicole o si Dayan. Berto Daso. Dari sa Gihing Hagunoy. Hello. May magmaminaw niyo tanan doon sa may Gihing Hagunoy. 0951285559. Request kog song Papa Genisio Bay. Dayang Dayang. Yeah, try na to kung pwede ba? Dayang Dayang akanta, sige ha. Hindi ba yung nasa tutka na to sa prime school? Ito ang prime school katropa mo ni ang tulunghaan. Nga doon makita sa may barangay Tiguman, Digo City. The best nga tulunghaan katropa labi na katong mga ginikanan diha nga naghinahinay na o pangita kung asa peskulahon ang ilang mga bata. Sulay ninyo o bisita ito ang prime school kay nagatanyag na doon og taas nga kalidad sa pagtuon sa mga kabatanunan. Niya nag-offer po tayo mga tech voc courses. At yung mga training o accredited ganda sa TESDA. Wala nga kung gusto ka og National Certificate 2 NC2 na doon no, sa ito ang prime school ay usbon ako accredited ta sa TESDA. Walay ka ba?

Sa mga nag-birthday karo nga adlaw, happy birthday ninyo tanan. Sa 0951-258-5509 man itong hotline. Sa mga gusto mong mag-text, magpatimbaya. Sige. Ibayaw na ito mga katropa doon sa may mid-sayap. Naminaw daw sila karoon. Si, sabi, si Analo o si Papa Jobert daw niya. Yan na karoon sa ilang uma. Doon sa may mid-sayap pala. Sige, salamat siyang pagpaminaw mga katropa na ito doon sa may mid-sayap. Balik pa tayo para sa tuwag programa, Kabiyan sa Pondoy lang sa Prime F.

0: Ang Sahabon!
1: Colon cancer, nasolusyon na na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
2: Noong 2023, nagka-check up po ako sa doktor. Iyan, sabi po sa akin na may sintomas daw po ako ng colon cancer. So, hindi, kailangan daw po na silipin din magpapa-opera. Eh, hindi na po ako bumalik doon dahil sabi ko hindi ko na kaya ang operasyon. So, kain tulog na lang ako. Sobrang sakit ang tiyang po. Pero one day, dumaan ang anak ko, nakita ang signboard dyan na Doc Alternativo. Kinundin sa ako, nanay, sama ka doon. Hindi ka mauopera doon at herbal ang gamit nila. Doon, sumunod po ako sa anak ko na pumunta dito sa Doc Alternativo. Inadvise naman ako dito na gumamit daw nitong cleansing. Yun, ginamit ko ito. Ibago yung pagkain ko, yun. Pero sabi ng anak ko, nanay, tiisin mo, kaysa maopera ka, yun, tiniis ko talaga. Sa biyaya ng Panginoon, naalis ito, sabi ko. Wala na, ano, yun, hanggat ngayon, sa biyaya ng Panginoon, ito ang tulong sa akin, siguro, iniano kami na pumunta sa Doc Alternativo dahil ayaw ko talaga magka-opera. Salamat sa Panginoon, salamat sa Doc Alternativo. Ngayon, okay na ako. Ako po si Faye Mendoza, 66 years old, tagata na sa Cavite po.
3: Pruweba sa Cavite Tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Naging malakas ng pangangatuwada dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
5: Cleansing ang anak ko sa Doc Alternativo, tapos naka-vitamin C, kasalukuyan siya nagtatrabaho na ngayon, magaling na siya. Ito ang dapat nating maintain natin sa ating mga katawan para malusog at saka malakas ang Corvic Mineral produkto ng Doc Alternativo. Ako si Mila Pasandalan, nakatira sa Tinago, Norala South Cotabato, 72 years old.
3: Pruweba sa Cavite Tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sugat sa noo, nasolusyonan na dahil sa paggamit sa Doc F. Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
6: Ito si Crescentia Bulacinia, taga Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Nakaning Fulvic Mineral, kung kaya ni siya, labinag ka ng naay mga samad-samad, kung inyong ibutang, mga pinaakad, lagpinig, mga buyog, dali, lagi kayo siya maayo, digit siya ka, abdanong ka ng kanang muhubang siya, di nagid mo mag-hassle pa na mga samad niya. Kanigari akong anak na 2 years old, nasamad niya siya sa agtang niya. Wala gid ako siya gipatahi kay burong mahadlok po ba, bata pa man. Ako na siyang gitambalan o pulbik, mga 2 days lang gid siya, as in, nawala na gidayon siya, napilot na gidayon ang iyang samad niya.
7: Mayo yun.
6: Maayag yun siya daw. Sa mga tao nga nagduha-duha pa, ako yung ikaingon sa inyo ha nga, digid mo angay magduha-duha sa inyong panghuna-huna kay kaning Fulvic Mineral o guban pa nilang mga produkto makaayo yun sa inyong lawas. Crescentia Bulacinia, taga Alegria, San Francisco, Agusan del Sur.
3: Pruweba sa Cavite Tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Kapihan sa Hapon.
1: Hypertension, nasolusyonan at natulungan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: Ako si Teresita Bayang, tagdirin ako sa Iligan. Dugayin ako sa Doc Alternativo mga mag 15 years na. Nagsakit man ko sa unagod nga. Kuan din yung radyo ko na ulian katong nag-insig ko. I-admit man ako sa hospital pero ako ni Adto. Okay. Ako sa mga na may late po doon nga ni Baherbal mo itong diri ko nag-cleansing. Muna nga, niabot siya ko ani ka kadugayon tungod sa na ako nakita nga kayuan ba. Ayun, na ako'y testimony. Lahit po ni sa bayan sa kungkuan ba, ng manok. Pwede mo nang gunin siya sa hayop, ang pulbik. Muna akong i-testimony nga akong manok na ulian yun. Lima kapatak, oo, yung ba-ba. Nagkanjo ko matestimony anak sa akong mga hayop. Ilabag yun sa kuwa po, kanang sara kong BP. Guro po na akong ipatak sa kuang ilawang sa dila. Patak sa ilawang sa dila. Then, makuha din ang imuang mausus lang imong BP. Ngayon, sa samad po, may po siya sa samad. Dagang ko nakuanan mo nang niabot siya ko yung ani kadugay. Dagang salamat. Ako si Teresita Bayang. Tagdira ako sa Iligan.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
5: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap na sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City, Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
8: May 5, Martes,
7: sa Digos City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

sa to ang pagbanoban ko ga ka sa Gatropa. Kini bahin na gyapon natong gadato sa Mixtin Herbal Coffee. Kuwatay lami aning kapiha gyud sa mga wapan nagasulay wapan nagatry nini. Your herbal and natural nga kape. Lami kini imnon labi na kung paingon ka matulog. Yes na. Kuha na inilahan ko ating tingkag na ilang dunggan ba? Pag-ingon nga lami imnon, labi nagpaingon matulog. Kaya ang naandan man ko din nyo, basta kape. Gusto mo magkape para di magkatulog. Pero lahi niya ito ang kape ha? Ato lang klarohon yun nga ang ito ang kape. Kung makainom ka niini, lami ang imuhan tulog. Gusto mo mag-testimonya na ati nag-testimonya. Yun na niya ito ang Mixed and Herbal Coffee. Kaya gawas pa sa lami imuhang tulog, na malikay po ka sa kinimbalatian nga sama na lang sa constipation. Constipation ka to pa ba? Gato nga maglisod ka pagpagawas imong hugaw, disimong lawas, nga mapundo o dugay, nga magkos, hinoon o dagha mga balatian. Muna nga, pakadi ka magkaangkon o balatian nga constipation, pag-inom ni ini, inom aning kapiha kay makatabang ni diadi mo. Gawas pa ni Ana, sige na mag-inaw man ang instant coffee katropa. Makaangkon ka o mga nagkadiiyang balatian sa mong lawas. Sama na lang sa kining heart palpitation, acidity, aguban pa mga balatian. Kung kanunay ka mag-inom, niya na ang instant coffee. Ang paborito ni mong kape nga ginainom ka kong hapon na, ayay. Intraswa pa mo grabe o nakabaw na ka nga doon ay di mayang epekto kung kaya undangan-undangan. Dito sa natural nga kape ha. Kasi mo mga natural nga kape, usa na ang akong girecommendian mo kini ato ang Mixed and Herbal Coffee. Palit ni sa pinakadola to ng brand sa Duke Alternativo Nationwide. Ito mga mahiligon magkape di ha, ala sige ha. Ayaw patakag inom og kape katropa, ang pinga na to ang atuang lawas. Wala tayo kong oras sa pangalan sa Ganitipo Campuses Prime Broadcasting Network, Prime FM. Kinis Papa Junisio Mingon. Dagang thank you so much yung pagpaminaw. Dalay ko ng Diyos. Agadjourn! Prime FM!

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: 4 vamos.
1: Malakas na ang resistensya sa katawan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: Naghakugit ang dati sa una, lahigod nga nakabisita na po sa Doc Alternativo. Mm-hmm. Kaya gunat nga nagtiko sa Fulvic ang akong gati. Mm-hmm. Kung distinguid po niya akong panglawas, ikuan lang sa tubig, ipatapon sa tubig, yan i-shake na yun, inumun ako. Muna ginagamit ako. Kada kaon ako, either uhawon ko, mogot na ginagamit ako po niya muna, antong karoon, nagsigigin ako gamit ato. Paminaw na ko sa kong lawas, kung distinguid ka, depin sa good sauna nga, wala ko kapuyo, bisa hindi ko magtrabaho. Yang mo na obserbahan ako nga, ipitibo din sa ko ang pulbik, kung distinguid kami na kong lawas. So, katong mula pa kasulay, panulay na gyan mo kay, pa na gyan mo, distinguid na gyan mo kay, mabay niya kong ginagamit. Maximino sa ito, Purok City, San Vicente, Panago City, Davao del Norte.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Pananakit ng tiyan at muntik ng mag-chemotherapy. Ngunit nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
5: Hey, oldest Labrador, 68, andaw. Akong tiya nagsinakit.
6: Oo.
5: Karon pag check up mo sa doktor, muna operahan na yun. Maoperahan din ko na yun. Tapos kinahanglan ko kimoon para dili makalat ang virus daw ko.
6: Okay. Nagpakimo po ka man?
5: Ah, wala uy.
6: Kung saan nag-ibuhat ni mo?
5: Nagpadok alternative.
6: Iagi ka ang vitamin C. Katong cleansing. Nabay maayong resulta man.
5: Ay na, ay dako ka yung resulta.
6: Oo. Nga naman sa may, nga naman nakasulti mo ka dako resulta?
5: Kay pagbalik na ko sa doktor, sige mong yapong check up. Nawala naman ang iyahang kuan, tumor.
6: Cancer?
5: Oo, nawala naman.
6: Saan mo yan? Nikiyos ba?
5: Oo, nikiyos. Oo, na normal. Pero nahinay-hinay siya. Naginahinay siya gawala. Ayan. Kaya lang, doktor, nga wala ko ng pakimo nga nawala siya.
6: Ayan.
5: Oo, so, na, ako nga sabihing ng doktor nga, ay nagkuan ko, nag-inom-inom lang ko ka ng mga herbal-herbal. Amuanhibid sila din he, para dili na iagi kimo, kay dili rabag yung tanan ni kimo mabuhi.
6: Oo.
5: So dili yung tanan. Kasagaran mawa yun.
6: So sa ato pa, wa, hindi ka makimo, no?
5: Ah, wala dyan, basta ka isa.
6: Uh-huh.
5: Kaunom ang iyang
6: konsekuan.
5: Kaunom dyan. Sa usa ka bulan, ka isa, kada 25 days.
6: Ayan, katugas to.
5: Pag 45,000. Versus yun.
6: So, saan
5: yeah, sa unong, pila naman anak kandida.
6: So, sa ato pa, naka-save ka?
5: Ah, dako kayo save yun.
6: Ayan. No. Maglaro ho, nakuhawa ka gibayran rin sa Doc Alternativo, ha?
5: Wala, oy, grabe.
6: Kagwala ka, ginanin mo nga.
5: Oo. Hindi ka pa mangani, basta kluba na ning balitaan, wala ko kabalo, anak
6: dito. Ayan. Ma'am?
5: Lourdes Labrador.
6: Pila edad?
5: 68. Pagaan daw.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
9: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang kinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
1: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
10: May 2, Sabado, sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe. May 4, Lunes, sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doctors General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
1: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
1: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Game FM, I'll cut to a bubble.
1: Maraming nararamdaman sa kanyang katawan, ngunit natulungan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: Ako si Maximino Chato, nagbuyo sa Pog City, San Vicente, Panabo City, 63 years old. Naghakog ipambati sa una, lahigod nga nakabisita na ko sa Doc Alternativo.
3: Mm-hmm.
2: Kaya gunat nga nagtiko sa Fulvic ang akong nagati, kundi sigur pa rin akong panglawas. Ikuan lang sa tubig, ipatapon sa tubig, yan isiit na yun, inumuna ko, muna ginagamit ako. Kada kaon ako, either uhawon ko, mugot ay ginagamit ako pa rin muna, hantot pero hindi ako gamit ito.
3: Okay,
2: kaya so, paminaw na ko sa kong lawas, pero kung listen ko kaya, dito yung sa good sauna na, wala ko kapuyo, bisa hindi ko magtrabaho, kaya mo ito naobserbahan ako na, epektibo din sa ko ang pulbit, kung listen ko kami na kong lawas. So, katong wala pa kasulay, panulay na yun mo kay satisfied na yun, epistay na yun ba ni kay, mabay niya kung ginagamit. Maximino Chato, Purok City, San Vicente, Panabo City, Davao del Norte.
4: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Let's go!

0: I'll cut your bubble!
1: Pananakit ng dibdib na solusyonan dahil sa paggamit ng Squalene Capsule ng Doc Alternativo.
2: Ako si Yasmin Vega sa Sara Iloilo. Senior citizen na ako, bago lang karter na ako.
3: Ma'am, paano nakabulig sa imo ang produkto sa Doc Alternativo nga Squalene?
2: Yung pabugal ko ganyan, kaya sumungan ni Ari naman ko, ay ako kinausap na, ubus na. Di, nung nakabulig sa akong sa heart ko wala. May ambal, there's a center, ito, na muning para sa heart ko. Di kasi wala, di ba, tiyang dito ko isang hapo, huwag ko makainom ko sa kulin. Nagkagana-gana ko, so do, buti ningon. Okay, pamatiyag ko sa kulin. I think I'm so good ako. Sa tutod ng tanan nga product sa Doc Alternativo, gina-promote ito ko, gina-usap abi mo. Ako si Yasmin Vega, taga Sara, Iloilo.
4: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Maraming nararamdamang sakit sa katawan, ngunit natulungan na dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
5: Ako si Anita Ramos, taga Kiamba. Akong edad 62. Itong nagsakit ko 2023. Naghan kaayo ko, sir. Nagpa-cleansing ko, nagpa-vitamin C. Product maayo yun kaayo, sir. Kaya nawala na gugtanan akong mga sakit. Nahimo na gani kumurag doktor sa balay sa mga silingan. Kaya akong doon napatilaw akong mga product na gupalit guli sa Doc Alternativo. Ako si Anita Ramos, taga Poblacion, Kiamba. 62.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Tama-tama sa pulsa. Tama-tama sa pang-agrikultura. Tama-tama para sa makinarya. Tama-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagbutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinarya ang nahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangpal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
8: Sa Ipil, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
4: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
9: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver
0: delivery sold with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
0: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Nagluha-luha og sakit ang mata. Naulian tungod sa pagpatak sa mata og eye solution sa Doc Alternatibo.
1: Okay, Adila Sumalenog, taga Bayong President Pitongo. Kuan magsige og luha-luha niya magsakit. Nya sukad paggamit nako sa eye solution, inigsakit niya akong patakan, inigpatak nako ma daan man. Ay kuan daghan kay mo tinaw man pod nya daan kayo ng akong pananaw kung patakan sa eye solution. Kuan na oy, dugay-dugay na kaysa karon dako na magbintaha nga sige lagi patak na sa hay og di kapalit, ah, di mapatakan. Karon na makapalit, aw mapatakan na pod. Haw, ang akong ika, kuwas akong mga silingan o may naay mga daot sa mata, palit lang yun sa eye solution kahit ako o katabang. Ako si Adela Sumalenog, 64, nagpuyo sa Bayong.
2: Pruweba sa kaibig Timo.

0: Complicated na ang sakit at bedridden ng ilang taon na, ngunit natulungan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at paggamit ng DOC Alternativo products.
1: Sa Rani Santoya, Buyo Brunei sa Malacan, Tandi, Pasolio City. Sa upang anis sa DOC Alternativo, ako gamit sila po ng problema na sakit. Ang cholesterol, high blood, presya sa ako heart, sa ako lungs. Basta kaya po ito, naglubog na, 1016. Sabihan ko sa patambang ko sa doktor, mamboy, may alibyo, huwag kayo ba? Naglubog na po ito. Manuha ko, alipadong sa DOC Alternativo, dili sa may mataga. Kumana kong cleansing, kapit pa kong paminaw. At arang-arang paminaw mo, ito nagpadayon ko sa mga kolonto sa DOC Alternativo. At ito, totally na, kung nandiyan ko, nahil na po, na pagkasakuha, similar sa kong dibati. Paglaban na rin po sa DOC Alternativo, pero sa makuha na po kayo ng dibati. Sa Rani Santoya, Puyo Brunei sa Malacan, Tandi, Pasolio City.
2: Sa kaepektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang DOC F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. DOC F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang katulog nating lahat. DOC F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The DOC F Sleep Aid Formula.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.
6: Lime FM.

0: Naging malakas na ang pangangatawan dahil sa pag-inom ng Mixtin Herbal Coffee sa Doc Alternativo.
1: Si Rocky Malaba Jr. na ulat. Okay. Eh, kami, kulang na mga produkto. Makasubok dito. Sa akin, subok ko yung Mixtin Coffee. Yung kabaks, nakabaks. Bakit sa eh, yun ang kapikot na talaga.
2: Ano yung naitulong sa yung kalusugan?
1: Maganda. Sa kalusugan, maganda. Basta kasi, ayaw ko na ibang kape kasi. Basta nakonsuridahan ko lang yun.
2: Kapag nakakain ka ng Mixtin, sir, kamusta ba?
1: Okay na, okay.
2: Maganda yun.
1: Maganda na. O, kahit di ka na kumain. Mixtin ka, wala na kong gabi. Wala na.
2: Ilang beses ka, sir, uminom ng Mixtin? Tatlong beses? So, isang araw?
1: Isang araw. Dapat, eh, subukan nila, eh. Para pa, talaga maganda sa katawan ng Mixtin sa mga kape na itong binibinda. Para na-addict niya na ako, eh. Rocky Balaba Jr., Randolaki Gaiti.
0: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sugat sa noo, nasolusyonan dahil sa paggamit sa Doc Effulvic Mineral ng Doc Alternativo.
4: Ako po si Crescentia Bulacinia, taga-Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Nakaning public mineral, kung kinikain niya siya, labi na ka ng mas, na yung mga samad-samad, kung inyong ibutang, mga pinaakas, lagpinig, mga buyog, dali, lagi kayo siya maayo, digit siya ka, abdan yung kanang kanang mukubang siya, di nagib mo mag-hustle pa na mga samad niya. Kani-kani akong anak na 2 years old, nasamad niya siya sa agtang niya. Wala gina ko siya nipatahi kay burong mahadlok po ba, kabata pa man. Ako na siyang gitambalan o pulbik, mga 2 days lang gina siya as in, nawala na gidayon siya na napilot na gidayon ng iyang samad niya.
5: Mayon yun.
4: Maayag yun siya daw. Sa mga tao nga nagduha-duha pa, ako yung ikaingon sa inyo ha nga, digid mo angay magduha-duha sa inyong panghuna-huna kay kaning pulbik mineral o guban pa nilang mga produkto makaayo yun sa inyong lawas. Crescentia Bulacinia, taga-Alegria, San Francisco, Agusan del Sur.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: After the cleansing, guha ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
8: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Angkinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
9: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
10: May 2, Sabado, sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Rizzi.
11: May 4, Lunes,
10: sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doctors General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
12: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixtin Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
12: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Wait, what is that?

0: maraming natulungang mga bata dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
1: Kung panahon na ako'y nabati sa akong kaugalingon, maura gyud na nga product nga akong ginainom, gina-take og sa akong mga anak og ako kay nagtudlo man ko sa usa ka child development center sa among barangay, kung naay bata gyud nga masakitan sa tiyan, naay muubo, ako na silang i-apply. Og dili lang usay naka-income pud ko, generating income sa akong kinabuhi. Natestingan nila ang product nga akong na share sa ilaha. Muingon sila nga, Ma'am Yvette, asa dapit na paliton ang kaning Haplas? Ingo dili na ni mapalit sa any pharmacy, kundi dili la sa Doc Alternativo. Si Yvette is Liagas, usa ka child development worker sa among barangay, Barangay 24, CDC.
2: Pruweba sa kaibig Timor ng Doc Alternativo. Para magabayan tumo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Kung hanap

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero unong kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
8: May 5, Martes,
7: sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
10: Tama sa pulsa, tamang-tama sa pang-agrikultura, tamang-tama para sa makinarya, tamang-tama mas tikalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinarya ang nahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
11: Sa IPIL, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
5: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.

0: Maganda at malakas na ang pangangatawana dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Telequismal, Brigito, Ukoy, Habayo, Tuluyaw, 77. Nakasabot kami hiningan nga Doc. Ang akong anak, Hilda, nagsamata at nagkumbinsa at nga maupay inaikuan, magmimor kita hit Doc, kay nakaupay in Fulvic. Dapat buli mo ang iyong panlawas.
2: Kaya no, ma'am, ano niyong sakit dati?
1: Ang akong sakit tadi kay nang ako, sclerosis. Kahuman ko pa panuktor, amo nang po nakini.
2: Kuman ni ka, Doc Alternativo?
1: Oo.
2: Mag-testing ka naman.
1: Aburawin.
2: Aburawin, oo.
1: Aburawin.
2: Doc Alternativo, gaya ko. So, ma'am, kamusta man na niyong paggamit han mga produkto natin din ni Doc Alternativo?
1: Oo, pay. Nakapagkusugin lawas, napaupayin ang hinahong nakusog, nakadugang, maupay nga panlawas, ang personal lubrigito na ukoy na Tuluyaw, Barrio Tuluyaw.
3: Burawin.
2: Pero na naman ito?
1: 77.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Mga problema sa katawan ang solusyonan na dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
5: Nag-insing mi dire, then kami ang pinakauna, Jude, na kuan diri sa Doc Alternativo. Kami pioneer, kami unang seminar, kami unang nagano kami mag-asawa, din diri sad mi naayo. Then pareha sa pulong sa Ginoo, pag makalinta nimo, mubalik gyud ang imong sakit, kay wala naman ko nagsige og ari, kay nag-alaga naman ko sa akong mama. Basta nung lahat ng sakit namo mag-asawa after sa cleansing, nangaayo jud mi. Ako si Mercuria Okliasa taga Escalante.
4: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Sa umaga,

0: hypertension na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
1: Ako si Jerry Ngayon, si Pintay Dos, nagundasan tulunan. Damo ako nagatagan niya mga hindi mayo, so dun sa mga pagtalas ng dugo, blood, mga ibang pa hindi mayo. Ang una-una, gaining Olympic minerals, mga B-complex, mga konkoke, experience ko gin kay ako mismo ang kulong ka nag-undergo ako sa 7 days sa pagkatapos ko sini mag-anggit ang akong pamatiyag nagapalamat sa akong sa nagapalamat sa subong dako gin ang akong pagpagod testingan din ninyo alternative ng mga produkto wise and scientific. Ako si Jerry Nganim, si Tintay Dos, kada nagundasan tulunan.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: 14 na taong na may problema sa kanyang diabetes. Ngayon, gumaling dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
4: Ako po si Christina Gilalas, taga San Jose del Monte, Bulacan. Ang naging ano ko po dito, nung ako'y mapunta rito, is diabetic po ako. 14 na taon na. Pero nung ako'y maano dito, mayroon ng 7 taon. Simula noong mapunta ako dito sa Doc Alternativo, ayun, sinunod ko yung patakaran nila. Wastong pagkain, inom ng gamot, vitamin C, yun po. Pero magbuhat po nung pandemic, ngayon lang ulit ako naka-attend ng seminar. okay naman, kaya lang ko mo nagkakaedad na medyo sumasakit ang balakang, yung tuhod, yung paa, ganun. Uh-huh. Hindi mawawala yun.
5: Sa atin pa ma'am, wala kayong maintenance ngayon?
4: Sa doktor meron din. Medyo ano, alalay lang yun sa doktor. Kasi gawa nga nung pandemic.
5: Aya.
4: Kung... Hindi naman, basta magtiwala lang kayo. Kasama natin ang Panginoon sa ating ano, sa ating gamutan. Talagang ano, bilib ako. Oo, sa Doc Alternativo. Pati sa yung halimbawa sa kapilang, yung magkakape ako sa umaga, pwede na akong hindi mag-almusal, hindi humahapdi ang siklura ko, ayos ang dumi ko, ganun. Ako po si Christina Gilalas, taga Muson, San Jose del Monte, Bulacan.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
8: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
9: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
10: May 2, Sabado, sa Abulog, Vicente Real Saint Lazar Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe. May 4, Lunes, sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Porok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doc General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
11: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng fulvic mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
11: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
12: Prime FM.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: hypertension at diabetes. Nasolusyonana dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion at pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Tumataas ang high blood ko, tapos diabetic, muntik pa akong namatay, pero nabuhay rin sa awa ng Diyos. Arinig ko sa radyo ng ang Doctor Alternativo ay pumunta ako dito. Ngayon, nung nag-cleansing ako ng 7 days, tapos sumunod, vitamin C IV, magaang na magaan ko ang aking katawan. Kaya hindi ako bumibitin sa pag-inom ng ating mga produkto. Huwag na kayong magatubiling, pumunta rito. Ako po si Mrs. Estrella Lagriol from Barangay Madamba, Bingras, Ilocos Norte.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-artikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternativo Machineries. Located at 21 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternativo Machineries.
3: Sa Ipil, ang Doc Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
4: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: dry blood. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc Effulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Ang akong akambing nga balatian kay naigo ko sa sayok ng mga kapatiman sa akong lawas. Una, high blood, disod, kanang high blood, mga korap-korap na kong mata. Ning nagsugo ni sa 24 anyos, mawala, mabalik. Nag-antos lang ko dito sa center, pero nakumbinsi ko sa among silingan na alternatibo ko ng atumiktagong. Sa seminar lang daan, wapak ko katumbang, naanay mga kayuan. Akong gito, istadihan ang scientific, may scientific.
2: Ayan. So, diri sa Doc Alternativo,
1: mahimsog ang imong lawas. Balik ta sa original, gihimo kita sa Dios na natural, pinakanindog kayo. Rodolfo Pason, 66 na akong edad karon. Taga Salvacion Trento, Agusan del Sur.
3: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Trabaho ang hanap mo.
7: Good news!
6: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
7: A2J Commercial Corporation is now hiring.
6: Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
1: Ang Spirulina nga produkto handog alternatibo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Kaya ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Breast cancer, nagamot ng 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternatibo.
3: Mga 9 years na po akong survive. Ito na lang po yung ginamit kong maintenance up to now. Isa po akong ex-OFW ng breast cancer po ako 2013. Ngayon, umuwi po ako from London. Dito po ako nagpa-opera. After my operation, dito po sa hospital ng Lourdes, pinakilala po sa akin ng kaibigan ko itong Doc Alternatibo. Pero nagpa-chemo pa rin ako dahil sa breast cancer ko. Tatlong chemo lang po ako. At itinuloy ko na lang po ng Doc Alternatibo. Nag-promo po sila ng 200,000. Nagpasete po ako noon, nasaksakan po ako noon. So, isa lang masasabi ko, proven and tested talaga na ito na lang po yung ginamit kong maintenance up to now. Mga 9 years na po akong survive. Salamat po sa Doc Alternatibo.
0: Sa kaepektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternatibo Loyalty Card.
5: Tama-tama sa bulsa. Tama-tama sa pang-agrikultura. Tama-tama para sa makinarya. Tama-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagbubuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternatibo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Doc Alternatibo Machineries. Located at 21 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page. Doc Alternatibo Machineries.
6: Sa IPIL, ang Doc Alternatibo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay, Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: sabay-sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: colon cancer na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Noong 2023, nagka-check up po ako sa doktor. Iyan, sabi po sa akin na may sintomas daw po ako ng colon cancer. So, hindi, kailangan daw po na silipin din magpapa-opera. Eh, hindi na po ako bumalik doon dahil sabi ko hindi ko na kaya ang operasyon. So, kain tulog na lang ako. Sobrang sakit ang tiyang po. Pero one day, dumaan ang anak ko, nakita ang signboard dyan na Doc Alternativo. Kinumbins ako, nanay, sama ka doon. Hindi ka ma-opera doon at herbal ang gamit nila. Doon, sumunod po ako sa anak ko na pumunta dito sa Doc Alternativo. Inadvise naman ako dito na gumamit daw nitong cleansing. Yun, ginamit ko ito. Ibago yung pagkain ko, yun. Pero sabi ng anak ko, nanay, tiisin mo, kaysa ma-opera ka, yun, tiniis ko talaga. Sa bayan ng Panginoon, naalis ko, sabi ko, wala na, ano, yun, hanggat ngayon, sa bayan ng Panginoon, ito ang tulong sa akin, siguro, iniano kami na pumunta sa Doc Alternativo dahil ayaw ko talaga magka-opera. Salamat sa Panginoon, salamat sa Doc Alternativo. Ngayon, okay na. Ako po si Faye Mendoza, 66 years old, tagata na sa Cavite po.
2: Pruweba sa Cavite Tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pamamaga ng paan ng kanyang ama na solusyonan dahil sa paggamit ng B-Complex powder ng Doc Alternativo.
3: Pang-opera po pala, 36 years old, Villasis, Pangasinan po. Bali yan dito ako para mag-testimony about sa B-Complex naman po. Kasi halos lahat na po ata ng product niyo ginagamit ng family namin. So sa B-Complex naman po, ang B-Complex na po is maganda po sa mga nerves. Yan, number one. Kasi ang father ko po, namamaga yung paa. Ito ang pinapagamit ko sa kanila, isang tablespoon sa mama ko. Medyo umakay-okay yung pakiramdam nila sa at the same time, sa akin din po kasi regular menstruation ako, maganda din po siya. Tsaka ang kagandahan dito, kaya na-convince ako dahil no preservative siya kasi pwede sa mga buntis. Number one, tsaka sa mga baby, nagpapadede. Kaya ibig sabihin, wala siyang maraming halong preservatives. Kapan mo tera po pala, 36 years old, Villasis, Pangasinan po.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approved therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Zamboanga City, Azul Building, Don Alfaro Street, Tituan, sa EPL Zamboanga Sibugay Branch, Manyala, Chowa Commercial Building, Porok Petrotex, Poblacion de Olsa Rotonda, sa Sindangan, Zamboanga del Norte, Casa Natalia, Canto Mabini Street, at Bangsa Pilot School, Sindangan, Zamboanga del Norte.
6: Lime FM.

0: ako si Marlene Villancinedo. I'm 59 years old from Sugarland, Lombo, Valencia, Bukidnon. Tungula po yung ko sa Doc Alternativo. Paminaw ginako atong panahon na mura ko complicated kay emotion o physical. Ganun ko paminaw radio. At nga time kay kanang makadungog man ko sa kanang mga testimony bitaw sa radio. Ni ano yung ko ni gog yung ko nga mga tukong clinic kay maminaw yung ko sa seminar. Pero that time, ako sister may unang member sa Dumaguete. So, padala siya sa mag-fallback. So, dito na kukutob sa fallback. So, nakadungog man ko nga na sa Valencia. So, now dito nag-start ko ko pa-member. Then, naging the big C. Then, naging co-op member ko. Sa combo cleanse is kaning gwapo jud ka sa atong lawas mo cleanse yun ang imong mubati ni mga kanang na feel yun ni mga nawas ang imong mga toxic sa imong lawas. Sa akong vitamin C tungod kay kuan ko that time kining cesarean ko so na koy toxic sa akong lawas. Na feel yun ako dok na kining ang akong kanang pagka irritable labad sa ulo na wala gito tanan dok but purag na relax ko murag kong nahumble sa akong ibati din kanang number one yun kanang ang akong kusog yun ibalik yun parang murag akong kanang high school nga kusog nga ito nga time matagaan yun tag more knowledge about sa mga product na natural nga ang ba narin sa itong paligid. Ako si Marlene Villancinedo, 59 years old from Sugarland, Valencia, Bukidnon.
1: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Pag-atake ng kanyang anxiety, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
3: Ako po si Emmanuel Pachoco di Makutak from North Manuangan, Ikawe, North Tabato, 37 years old. Very effective po itong Adha Plus kasi meron akong anxiety, panic attack. One time, yung doon ako sa bahay ng kapatid ko sa bukid noon, attacky ako. Hindi ako makontrol. So ginawa niya, hinaplasan ako nito. Plus, mayroon siya nito sa kapatid ko. Hinaplasan ko, napa-relax ako. Nakalma ako yung sarili ko. So maganda ito sa mga may mga panic attack kasi maparelax ka rin yung mga nerves natin, no, yung mga muscles natin, maparelax niya. And then, sa mga kagandahan nito, maganda ito sa may mga sakit na tiyan. Hindi naman ito physical, outside, kundi yung pala internal. Ako po si Emmanuel Pachoco di Makutak from North Manuangan, Tikawayan, North Cotabato, 37 years old.
1: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: pananakit ng buong katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Ako din ay si Rodrigo Ojaman, taga-barangay Kamanga, Tukuran, Samboga del Sur. Ako kay katabang ka na ako kini Doc Alternativo A-Plus. Kini magamit na ako sa adlaw-adlaw na kong maginagmay, naging baton, sama sa pagkabuong tubig, pangawag kahoy para sugnod, nagmay lang naman. Doon ako ay natalingsikan ko sa ulan. Ako lang ang taga na nga kung hubon o diri sa may kanya tawagan ni o akong patuluan ng akong babao isa ka tulo pwede mainog sir sa akong mga na-experience sa akong lawas na akong ipamati paggamitan ni A-Plus sa Doc Alternativo sulay ninyo mga iksoon kung nga wala pa nakasulay ninyo makita ninyo gunsa ang kaayuhan ni hatag sa Doc Alternativo A-Plus para sa atong panglawas. Ako di ay si Rodrigo Ujaman, taga barangay Kamanga, Tukuran, Samboga del Sur.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve. Therapeutic claims.
2: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
3: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang kinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
4: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
5: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City, Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
6: May 5, Martes,
5: sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
4: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
4: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: sabay-sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Manghaigala, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Pati gani, yoyoy na.
4: Dabi di hoy, manghaigala, ayaw mo ka to ni Max kay Butbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mestizo ko. Kala siya, bisaya mo lang na.

0: hapon.
1: Hoy, pre, unsa mo nang nagigiras mga hapon? Pataka ka man ya.
2: Ya, imo nang lita, kasi nung tulog lang kumimo.
1: So, ano, wabang ni hapon to panahon na.
2: O, panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
1: Ay, panahon pa to sa pisip pa ka.
2: Ah, may pa ato, Usbon. Ilatino na to.
1: Ano na to? Ang dali, ah.
2: O, sige, ang malik, pre.
1: O, sige.
2: Okay.
1: Dali.

0: Ha? O sa dako? Ha? Patagandaka magagdako, dako.
1: Imor man litrap, ha?
0: Imong litrap, patagandaka magagdako, dako. Mabidako, day. Ah!

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211. Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
1: No approved therapeutic claims.
2: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe.
3: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
4: Tama sa pulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, basta kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagbubuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternatibo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahahanapin nyo. Doc Alternatibo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternatibo Machineries.
5: Sa Ipil, ang Doc Alternatibo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.
6: Prime FM.

0: Oh, karena
1: Under that big mango tree, there it was born into maternity.
0: Ano, maternity na po?
2: Ako ang bingung, ubus natin the kitahoy, big tumatawa ang nakaloong, na maternity niya ay.
3: Maternity si Mung Tigol,
1: sila na yung mga imo mga paligihag kubre, na dagahan ang mag-maternity ron. Imo pag yung paang gulis ka sa paang, huwag na. Huwag na mag-maternity, eh maternity na good.
3: Wala, sige.
4: Mitabon ni Adko ang kahit ni
1: And it was covered by the darkness.
4: Kay gidaguman man ang langit.
1: The sky is very foggy. The sky is very foggy. The helicopter cannot land the walwal because very foggy.
0: Helicopter na po lagi kitawa mas mga tao.
3: Very foggy, helicopter. Ang gitabo niya ito, ang gamit niya, gudang umalang niya, helicopter na yan.
1: Gudang uman man ka ha. Unya, foggy, di magadunggo ang helicopter.
0: Sige, sige.

0: Above your grave, please don't forget to planting rice.
1: Unya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory at Magsumban.
1: Uy, ako. Lapid anang kung hindi ko kanta dyan. In memory at Magsumban. Huwag mo naglapid ah. Isa mo na, uy. Ito may nagkanta. Ang ako ba? Above your grave ito. Unya? So, man. Isa kong gingon. Please don't forget to planting rice. Planting rice.
0: In memory at Magsumban. Kaya ikaw may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay. Kana ra bang nagkompost yan ang kantaha? Kato si Anhing Mingoy Lupis? Namatay na ra ba? Wala, kalagong ka nito.
0: Uy, so may labot na ko. Nga igor ang mag-translate.
1: Pero mag-ibinuangan mo ang kanta.
0: So, ibinuangan niya. Ingon mo ka ipa-English. Di na English na. Ako English is sabotable these people.
1: Gawin mo yung English yan. Mawala ko to. Oy, may paipag-uban na kakanta na ko. Juwit na lang ta. Ay na lang appeal niya. Transit. Juwit na lang ta. Sige.
0: Juwit na?
1: Oo. Usbo na ta.
0: Sige.
2: Tuhoy o akong pinili, bakit lang kami pinabili?

0: Ala, kalagun ka, ana. Ano yung gibunangan?
1: Kalagun? Toro dito ko, ha?
0: Uy, hindi ka ba itong inang wording? Sa ibabaw, sa inang lubot. Pinakalimot, pag-ibot. Ay, mga itong na mga sabot, ala.
1: Ah, imo lagi lang dito. Huwag ko labot, ala.
0: Kaya, imo na, uy.
1: Magsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba na to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.

0: malakas na ang pangangatawan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Fulvic Mineral. Ilagay ko ano sa ano bibig ko, tatlong ganyan, ma'am. Tapos ano muna, hindi ko muna ilunok. Then, tatawad ako na yun siya itong blood. Tumis yun ko na ko ibut, patak sa kuwan. 1 liter is 40 drops. 1 liter na tubig. So, always yun na ako ginoon. Mag yun na akong tubig. Kahit kung dito pa ko sa Japan, hindi yun kumainom. Unsa din na kadtog yun siya. Tubig ka yun. Hangtod na, okay yun akong paminaw sa akong panglawas. Normal ang tanan. Hangtod na ulit ko dere sa kuwan. Normal. Express the road kay. Okay yun. Kahit kung hindi kumainom ug lain na tubig. Kadtura yun hindi sagutan o ka ng tubig. Kasi Milagros de Estioco sa Barangay Noybe, Kuwari, Catanbaran City.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pteridium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
4: Wala kong tipare ngayon dahil 1 month nang gamit ko ng eye solution. At may it, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years old.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.
6: Kung trabaho ang hanap mo,
7: good news!
6: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
7: A2J Commercial Corporation is now hiring.
6: Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!

Diyan daw ka estudyante, si Pedro o si Juan. Nang limpyo sila sa classroom niya, nag-away. Miabot ang ilang maestro niya, di-imbestiga sila. Hoy, nga nung nag-away ang mundo, ha? Ngayon si Pedro, mamay, iyaman kong gilabay sa iris ni Blackboard. Ngayon si Juan, masamaw, iyaman kong ihapak sa scrub ni Flo. Hoy, kamundo, ha? Mag-away pa ka rin usap, bitayon tamundo sa bayang magiliw.

o chicken mami sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay Julay dako kay langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuang nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi-order kog mami, dunay ok-ok. Unya karon, langaw na sab. Sir, kuan mangul sir, nahurot na magod ang among ok-ok.

solod si Manoy appear sa karinderian pre kay mukaon iyang gitawag ang servitor rang babae dai dai ko pandisal dai unya tutoy kung itlog do kabok dai aon sa man ako paglutoy mo itlog do kanay istanbul ba dai unsa man ang istanbul oy binisay ala na gidi tawo kay bawo ingles si Manoy appear kay wala man pagrado mitubag ang binisaya sa istanbul dai ugay ugayon ba dai.

Di na sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige po dog inom, hantog na rin ang hubog sila. Mauto na pulos hubog ang nagpasan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Isos kay sige magkadakdak ang lungon, hantog na kaduha din madakdak. Pag ikatulog ito nga pagkadakdak, ibangon bito ang minatag mingon. Oy, magbaktas na lang ko, oy, kaya nabutog na kong bahil din eh.

0: iso ka iro sa kalibutan. Iro sa Amerikano, iro sa German, Hapon, o Rusya. Puro mga iso ka pre, mga champion na pinagsiladanan. Misong man sa Pilipinas. Paggawas bitaw pre sa iro ng Pilipino, ng isur sangkal. Sus, niwala ba kayo pre? Imuta pa, unya, sabay kagiron pa. Nagsaya na bagyugnaw. Sus, ipamaak na ng iro nila pre. Nanaganda ng iro nila sa mga tao, ipamaak sa polis. Ha? I-interview sila pre. Ha? Kung sa may kaliwat sa mong iro doon, ay isog man. Irumbu ang nanoy.
1: Anak niya ay nagka-problema sa maselang parte ng katawan na nasolusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: Fulvic, hindi ako yung nakatulong tungkol sa akong anak na. Ang anak kong anak, pirado siya sa iyang bagay na kanain niya ng mga kumbag. Tapos, pirado na ay nagibili niya pang ang kapalanihan ng mga awas, hinako niya yung awas, hindi niya sa doktor. Manasya ang pirahan. Tapos, timbalik na po siya, ma'am. Maayo ng Fulvic, isang masama ka gamay. Wala ka, maayo na lang yung balik, naging maunga. Masama, dahil kung maayo, kagkaayo na. Ako may isoon, mamalik ang isoon ako pag-uhangkon. Ay daan ang lawas, umakainom ako, nang hindi man yung buwan ako, tubig na agin, maayon yun, buwin ako itainom sa mga. Kung saan ako nga trabaho, nang kumatiyo ka kapoy. Ako po si Josephine Boking, Portis, Tiglawigan, Esperanza, Agusan, Teresa.
3: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixon Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixon Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
6: Tokep Mixon Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tokep Mixon Coffee. Ang kaping para sa lahat.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
7: No approved therapeutic claims.
8: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
9: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
10: Ang kinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
11: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
12: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City, Tanikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantaybata, 163.
13: May 5, Martes,
12: sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
14: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixon Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
15: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
16: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: ginawa ko'y tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritiro.
1: Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, ay nagkakatakot eh.

na tumakbo hanggang nakarating sa may retiro. Mabuti hindi ako inabot. Pagbibili ko na talaga itong bahay na ito, nakakatakot eh. At ngayon,

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kapag rarato pa pagkatapos ng trabaho,
1: dapat matibay.
0: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi,
1: dapat matibay.
0: Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit.
1: Dapat matibay.
0: Kaya ang kapeng iinumin, dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day.
1: Mixten Herbal Coffee.
0: Kapeng pang matibay. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
2: Problema sa mata, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract ng Doc Alternatibo.
3: Ang nagamit ko ay solusyon sa Doc Alternatibo. Dugay-dugay na yun kay ang akong mata, nagkirap-kirap niya, sakit sa itanaw niya, dahil tayong mga ito-dito niya nagkidlat-kidlat sa akong mata. Ay solusyon na yun akong gamit. Pagin yung hangtod karon ay solusyon na yun niya. Kaayo gud sa unsay sakit sa mga tao na kay teregyom na kay tukoma oha gud ani kadha tinaw kaayo ng mata kung magamit ka sa isolution lig gud ka magbahay og magagamit sa anong isolution kay matinaw gud ang tanaw nimo sa imong mata kay ay si Missy Rosalinda adunay taga Solid Yamba.
0: Problema sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
2: Ang Doc Alternatibo Center sa Mati City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Beside Agdao Coop Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Moresco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
5: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, pasti kalidad pa. Itatag sa inyong isipan kung makinarya sa pagbutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternatibo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas at nahahanapin nyo. Doc Alternatibo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page. Doc Alternatibo Machineries.
6: Sa Ipil, ang Doc Alternatibo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: pamamanhid ng buong katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng mga produkto ng Doc Alternatibo.
1: Uy, Dominga, Mary, taga din ni Kanapas, Balogin City. Ang ininda ko, man namamagod na ako lawas. Harus ang katungan ako lang sa pamati kung namamanat ako. So, kasi ito nang pagkanda ko rin nakabati ako. Ang kayo, nabati ako na subito ang nabubulungin ang Doc Alternatibo. Ang ginamit ko, primero, ito ka pulbic mineral when magnesium, makinahalo, at iniinok ko everyday. Pagkatapos, ang aga o tugabi ng inumukuhan next din, may halong nga best milk and then Bicomvex.
2: Kumusta naman po, ma'am, yung inyong pakiramdam nung kayo po ay nagsimulang uminom sa mga produkto ng Doc Alternatibo?
1: Maupay, mabit at ako na pumati, panahon pa ako. So, hindi so ganun dati, no? So, ako nagkakaroon ulit na ako, ano-ano ka na akong panunahuna. Yan na, maupay na ako pumati.
2: Ma'am?
1: Siya sa Doc Alternatibo.
2: Produkto natin,
1: produkto,
2: ha?
1: Produkto, okay. Hindi na mga produkto. Probarin niyo kaya may anak ko maabot niya mo kay kaipan lawas.
2: Congratulations, ma'am. Sa
1: ako ay Dominga Dakay Matniri, tagaling nagat Balogan City. Akong edad, 82.
3: Ruweba sa kaipigtibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Maganda na ang pangningin dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract ng Doc Alternatibo.
5: Ay hinangad ko talaga na makapunta dito, mag-attend for the first time sa live seminar. Unang-unang seminar ko pa lamang po ay naliwanagan ako at na-inspire na ako to move on. At napakaganda naman po na naging resulta. Sa dami ng sangkap po sa loob nitong 7 days na to ay bumalik po talaga ang aking lakas, bumalik ang aking kasiglahan. Nag-function na po muli ng maayos ang aking katawan, pati po ang aking isip. Pati po naging positive thinker po ako. At I always look forward sa susunod na seminar ngayon. At kaya po napakalinaw po talaga nitong mata ko ito. At thanks very much to Tawa-Tawa Solution. Araw-araw lang po ito nilalagay ko sa aking mata. Pagkagising, sa tanghali at sa gabi, o kaya pagpagod o namumula, napakalinaw po talaga. At yan po ay ini-endorse ako sa lahat ng mga kaibigan ko na may mga problema sa mata. Muli, ako po si Ma'am Mary Janet I. Peña, 63 years old, City of Dasmariñas.
3: Ruweba sa kaipigtibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Recy.
8: Sa umaga.

0: Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo.
1: Activated charcoal capsule ay maganda yan sa constipated, lalo na ako, minsan lang ako nakakandumi. Kaya, 3 times a day ko yan. Basta, madaling araw, last 4 pa lang, ginigising na ko pa lang ang tubo. Subukan ninyo. Ako po si Nipa Infante, 59 years old, saka nakatira sa Poblacion 1. Ibak sa Tantara.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Uy, Mega, kagawal ba sa imong dagway di, ha?
5: Ay, tanawa ko din akong bill sa kuryente. Mas dako pa sa akong problema sa love life. Kinsay ni magulaan na.
4: Aw, ka na ba? Kay malaba ka, Mega, nga tumut kini sa direktiba sa Energy Regulatory Commission, kun ERC, nga ibalik ang Universal Charge, Environmental Charge, kun UCEC. Bayro nun nga nasuspindi ni atong tuig 2020. Aban gibalik na karon. Dugang paniana, dun ang pay market o transmission increases.
5: Mauba? Basta mo't nagkadaghan ng kwarta sa Dasoreco, ani?
4: Amega, kini nga bayro nun, kolektahan lamang sa Dasoreco isip distribution utility o i-remit ni ini sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSAM. Oo, tinuod, misaka jud ang rates tungod sa mandated charges nga gibalik o gi-adjust. Kinitungod ginabayro nato ang watershed protection, renewable energy project o ang ancillary services aron ligo ng grid.
5: Mauba di ay? Apan makagol gihapon kay taas na sa nangatong bill.
4: Susayo ka gol, Amega. Pwede na makunhuran imong bill.
5: Usaon?
4: Kasimple, magdaginot sa kuryente. Sugod ka ron, lights off kung wala'y nigamit. Dili kanunay mag-aircon o dili pasagda ng mga cellphone charger na nakasaksa kung wala na kinigigamit.
5: Yes, nigamay na dyan ang akong bill.
4: Mao ba? Yung sanin mo pag Magic Omega?
5: Walay Magic Omega. Smart energy use lang. Gituman ako ang imong tambag. Ug maokin ang resulta.
4: Perfect! Huy, libriya dahin kong coffee Omega, ha?
5: Na, impas ang savings.
4: Sige na. Tutal, wala man kay Love Life. Ikapin na lang nato.
6: Bisan pa man sa pagsaka sa mandated charges, mahimog yapon nga magkunod ang atong mayroon sa kuryente kung anaro nato nga magdaginot sa kuryente. Dugang paniana, dili nato pasagdan nga nakasaksak ang mga cellphone chargers ug plug sa mga appliances diya sa atong mga electric outlets. Aron madikayan nga kini mo konsumo og kuryente nga ginatawag nga vampire energy. Usa ka pahinumdum gikan sa Dasoreco.
0: Pananakit ng tagiliran na solusyonan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Wala pa ko na Doc Alternativo ang pamatay na ko sa kong lawas. Kani ako ang sakit sa kilid na di na nako hapit mantos ang kasakit sa kong kilid labi na ini pabuntag sa sayo nga mo kwan siya mo atake gyud siya ang sakit kaayo nga kanang mag ang imong sakit pamati nga sakit kanang magbahag gyud ang imong singol sa kasakit niya magsige ra kog inom sa una og tubig para sa mawala niya mag kanang magbalik pag gihapon na niya ang sakit sa pag kumana ko sa bendis cleansing kaloy sa Ginoo akong ipamati sa kuang kilim. Wala na gyud in town murag na kuana na murag kong naitan og tunok sa kuang gibati kay sa una dili jud ko kalihok ini kabuntag sayo di gali ko hapit ka panilihi pero karon nakabalik na ko sa kuang natural nga trabaho.
7: Wow, congratulations ma'am.
1: Ako si Maria Delia Bayotlang, 48 ang edad, taga Ubay, Bukor.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
8: Prime!

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: allergy. Naalibyuhan tungod sa paggamit sa activated charcoal soap sa Dok Alternatibo.
1: Ako gusto ipanggit sa tanan niya kining activated charcoal soap. Ako kay natabang sa ako kay kung anong ko kanang allergy ko niya. Bukay na kay ko na allergy niya si kumpatol-patol. Ang nakatabang sa ako kay niya yung activated charcoal soap niya. So, yung gamit ko ko aning natural papaya. So, akong gasigo na uban nga, kana ako yung mga problema sa ilang pangit, na gamit ko sila. Magpamimbro sila, ka akong mimbro mga kukuliri. Kaya karon na by one tip to, dako kay nga tabang sa bukal ang beneficyo na nga itong makuha. Sinayda man si Juan, 62 years, o taga Dumitlabi San Luis.
2: Sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nahihirap ang maglakad na solusyonan ng 7 Days Cleansing Program.
4: Ako'y hirap ng maglakad pero maalwan ang pakaramdam ko. Ako po ay nag-cleansing dito sa Dok Alternatibo. Simula nung mag-cleansing ako, ito na ang aking ginagamit. At sa pakiramdam ko, ito ang bagay sa katawan ko. Ang matasabi ko po ay yung katulad ng mga kasabay kong gumagamit niya, hindi na kami nagkikita. Bumalik kayo sa Dok Alternatibo at dire-diretso ninyong inumin para maalwan sa katawan ninyo. Siguro noong hindi niya dinidiretso ang pag-inom. Ay ako po mo, simula nung magpa-cleansing ako, talagang ito na ang iniinom ko. Ako po si Norma Imini Sanchez. Ang edad ko po ay 82 years old, taga-barangay Magsaysay, Lupis, Quezon.
2: Sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Naka

0: o kabaskog sa panlawas tungod sa pag-inom sa Lagundi Capsule sa Doc Alternativo.
1: Si Washita Williamson Casalis, 77 years old, taga-Tangbanda. Nakatabang sa akong panglawas o sa tibuok kong pamilya kining Lagundi Capsule. Kinisiya gayod ang amo kanunay ginagamit. Bigyan ka na magpakawala kay kung wala na kanapon din ang isa ko pamilya. Ang sarap ng Lagundi Capsule po na. Otro, ini asma, ining Lagundi, wala may overdose, kung pwede, dubli home, o sigun sa tinanglan sa labas. Na wala pa magpamindo sa alternatibo, ang ako ikaawag na magpamindo ka mo para maka-avail ka mo ng mga beneficyo. Ako si Juanita Villason Picasalis, nagatanggal, 77 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Mataas ang kolesterol. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
4: Sige ka ng gabin, minus ang tubig, supplies o bibito ang mga taon. Aming abot yun ang panahon nga rin. Naigibati, nintasan ako ng akong kolesterol. Na may connection sa Doc Alternativo ang akong mga pariente. Si Sharon Villasor, nakatrabaho din sa Doc Alternativo. Noto yun yung advice ako na magpa-cleansing. So, nagpa-cleansing ko at yung 2017. Manan to, akong isunod yun ang mga advice tanan sa kwan. Gayon, tanan ng mga kwan sa Doc Alternativo. Ako'y katambal. Mutuon lang yung dana sila. Namunyay alibyo nga maapag sa ilang ibatik. Ako si Glenn Catalunya, nagpuyo sa Puro 4.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap na sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
3: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
8: May 2, Sabado, sa Matina, Davao City. Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163.
9: May 5, Martes,
8: sa Digo City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
10: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
10: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: relax. Udto na. Pero na pay tunga sa adlaw, mapagkayod. Maong pagtiguli na agi usa sa suking tindahan. Ayaw kalimte, mag-relax. Mag Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Pagluha-luha ng kanyang mga mata, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extra.
2: Ay, solusyon sa Dr. Alternativo ni Dr. Kayo sa kanyang to. So, wala pa ko nang gamit niini. Magluha akong mata o mumuta-muta lang yung maubang makasakong mga katana-amiga. Kaya tingnan ko nga magluha ng mata niya. Mag-konsyon na pa-doktor ko. Ano sa akong sa doktor, ino niya dry eye, ino si doktora. Anong iya lang ipatiguan akong mata. Pagkaman ato, hindi pa akong pananaw, pagtutulo niya, niya na, nagamit na dito ato, wala na kong nagamit atong synthetic, kay mawala man gihapon, sakit pa akong mata. So, hindi pa ang isolasyon, ang tutaraw, nagamit ko isolasyon. Ako si Charito Cabillo, pagkaproxing ko, Hubang, San Francisco, Agusan del Sur.
3: Kuweba sa kaibigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: My Heart Failure na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
1: Ang akon nga dughan kag akon nga likod.
2: Na-diagnose ka nga May Heart Failure.
1: Nga dalon ako sa Davao nga operahan ako. Nagdangop ako diri sa Doc Alternativo. Gusto ko kag mag-ayo man ako ti may kwangi kaayuhan man sa cleansing. Damo gyud nga kaayuhan. Nagpasalamat ako sa Doc Alternativo. Kaya nga ako sakit ka dughan kag likod. Duay na ako nabatyagan sulod sa 1 week. Ako lang mahambal sa inyo nga kung balon ka mga dalon ka mo sa Davao nga operahan, hindi ka mo magpo-opera. Makadto na lang ka mo, di ka mayatbulig sa Doc Alternativo. Daw nag-ayo, gid ako subong ako nga ginabatyag. Ako si Nelfa Palsario Albay, taga-Busok, Bagumbayan, Sultan Kudarat.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang pangangatungan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
4: Sa mula pa ako nagagamit sa manunggay capsule, nabudlayan din ako magturog ka nagabuyog ang akong ulo. Pero sa nagamit ako sa malunggay capsule, energetic ako. Hindi na din ako nabudlayan sa pagturog. 4 na katuig na nagagamit ako sa malunggay capsule. Trenny Sumugat Tamba, 63 years old, taga Centro Sur, Pulasian, TV.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Recife. Prime

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balansing pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.